0: siyabuya ke sesiyangena kuhlelweni sawubona mlaleli.
1: iShield isibizwa ngeRexona manje. Isiqedaphunga esingungaphambili emhlabeni. Rexona ngeke iphoxe.
2: Pindi P Ukhozi FM. Ulibona la no Pindi

sizofakaza sizofakaza suka uJehova enze imisebenzi yakhe abagulayo bonke bayaphila egameni lika Jesu amabhizinisi engathi aseyafadabala yavuka egameni lika Jesu uJehova uyakwenza uJehova usekwenzile siyakholwa ngeenhliziyo zethu ngisho njalo vuka ufakaze nawe khona imonto ezayo nje eza kuwe khona umsebenzi ozayo uthi uma uthola uthi uJehova usekwenzile uthi ngizofakaza ngizomemezela umhlaba wonke ngitshela abantu ngemisebenzi yakhe uJehova usekwenzile

0: ukuba correctela mana ke umthandelani kangaka uma kuthi ngoba phela ngiyabona ukuthi uyamlandela yini leyo ithandayo kuyena
1: udlala ibhola
0: umdala ebholeni ngokwebhola kuba ucabanga usesixoxela ukuthi kushuthi uyena omdala kakhulu mhlawumbe kwabanye lapha ya esquadini njengamanje izolo konje udlale kanje do ungabuzwile nombusulele
1: udlale kahle shana gola uthu
2: wena na kazumumalele ngani
0: edlala ne ostra siyabonga uyezwa hayi siyabonga kakhulu siphinde sithi inkalakatha wedadeo sizwe nje ukuthi ngabe malume mhlambe sithatha ukugcina sizwe ukuthi ngabe khamba kanjani uyithini udadeo le ndaba
2: sabona dadeo exen
1: sabona atino malume
2: siyabona wena siyabona kunjani
1: ngiyaphila
2: siyaphila nathi uba nigama lakho
1: igama lami ubinethe ndlovu ngifunda grade 5 emazen primary school
2: yebo kukuphi ekhaya uhlala kuphi
1: Ngihlale 54 Galtimore Street eGoli.
2: EGoli, uyazi ukuthi nathi siseGoli.
1: Nizovakasha nini?
0: Ah, selukubona.
2: Sizokuvakashela wena. Uthe uhlala kuphi konje?
0: Mhlawumbe singahamba sombona.
1: Ngihlale 54 Galtimore Street eGoli. Emalven.
2: Emalven.
0: Emalven.
2: How? Emalven ukusaduzani
0: phela. Okay, 54 bani?
1: 54 Galtimore Street.
2: Galtimore Street.
0: Okay, Galtimore Street.
2: Emalven.
0: Ubuya nene esikoleni uyobuya ngasikhatsini?
1: Ngibuya ngo2.
0: Ubuya ngo2.
2: Okay. Lungeleke mshana wami. Ubona ke khona soyizama.
0: Uyabona nje bese khona inamba yakho lapho sizoyithatha nje. Eh uyayithatha nje umalume lapha na umalume Sandile. No Auntie Clarissa. Eh uAnclarisa iyayithatha nje inamba yakho manje lapha ya.
2: Awuzwe sinomngane omusha. Sinomngane omusha. Sinomngane omusha. Awusukhlele ke dadu umuza ngithi uzwile umbuzo kaanti nomalume.
1: Eh.
2: Uthi ithini impendulo sithando sami?
1: Impendulo ithi umdlalo omkhulu uLeon Messi.
2: Ulona Messi uyazi kodwa ukuthi udlalela liphi izwe
1: Udlalela iAmerica
2: iArgentina oh uyazi ke eyona dadu nje udlalela eMelika nje vele phela kuneqembu lakhe alidlalelayo elaseMelika vele ekuthiwa iInter Miami yezwa kodwa ke manje ngoba udlala kwiWorld Cup umelwe izwe lakhe kuthiwa iArgentina Iliphi mhlambe izongafisa ukulibona liwini World Cup wena dadu?
1: Argentina.
2: IArgentina vs. Yes. I'll just follow Messi.
0: Bakhona nabanye abadlali abaziyo lapha kuiArgentina. Football club.
1: Wazi uMessi kuphela.
2: Ah, bakhe.
0: Eh uyabashaya amagoli eh?
1: Eh uyabashaya.
0: Uma ubuka yena noRonaldo ngokwakho ubani inkunzi yakho?
1: uMessi.
0: Ngilungile. Siyabonga kakhulu wedade uyeza.
1: Nanthanda ngwanwa
2: ngwa. Ngwanwa. Ama futhi umngane wethu.
0: Lalela umngane omusha.
2: Ha umngane omusha.
0: Umaceketa umngane. Inkwenta sha. Lalela ke 2K futhi.
2: I2K.
0: Sifundisa lesethu sekwenziwa kanje. Sekwenziwa kanje
2: imisebenzi.
0: And awushaye lalela shintsha kuyashintshwa ani.
2: Shintsha
0: malume.
2: Siyamshiya uClarissa, sele Clarissa. Shap Clarissa.
0: Nesiqophezana sathi sasa. Into esithanda kakhulu ngolawonel mesi mina. Uthule du. Wenza umsebenzi usebenzisa inyawo kuphela. Angikaze ngimuzwe ukukhuluma. Ekhuluma ukukhuluma egroundini ethetha, ephakamisa izandla, mhlambe yimina ongamboni. Ngiyambona nje thula ahambe kancane ebholeni bese libuka bese buka ipala libuka
2: bese
0: eqeda.
2: Umoshu ngakho simtho ubude.
0: Ehhe, uyabona.
2: Kunokugqaqaqaqala
0: bese. Uyayibona lento le. Unabo uBrak.
2: Unabo uBrak.
0: UBrak bika buka simtho, no siyamthanda kakhulu no Ronaldo ngiyamthanda, no Mbappe. Nekwekwelaki.
2: Eh bonke.
0: Abafana abancane uma bedlala ibhola nje ngiye ngibone manje uma bephuma nje bonke bahamba
2: ngekwekwe.
0: Nendlela abahamba ngayo balingisa abadlali abathile uma bebona behamba egrounding. Into enhle lokho.
2: Awuqabanga ngimuthi kangaka sengizama igwekwe ke
0: mina. Eh nawuzama igwekwe futhi. Emfuna ke futhi uhambe ngathi utshekisana namahlombe.
2: Ngathi uGumtree ke.
0: Khona nje engimona ngasekhaya othanda ukuhambisa kwa Victor Osimhen.
2: Eh
0: bese hamba engathi uphakamisa amahlombe engathi ukhipho bese sephuma eboyleni. Hawu
2: anti
0: Rosam Rosari, ubuyile.
2: Jewe. Imsisi ishume ngakho.

0: All righty then. Injalo lento.
1: Shut up a fire. Imvakamzuzu ke-ishumi nesikhombisa ke libumbele ke-ihora lesikhombisa ishumi nanhlanu libumbele ke-ihora lesikhombisa ekuseni sawubona masanda kuvuka kuhle ke kumnandi makunjalo bona kanti senzeka ke manje lula ngendlela esimanga siyalisika ma ngabe uyazi ke khona ozalwayo namhlanje ofisi kumfisela ke ilokothi ezinhle bakithi yabona ke sokwenza okuhlukuleke kulokhu namhlanje sithatha incingo mroza wisi isikhathi esiningi siyaye sithumele ama-VN ku-WhatsApp kona namhlanje ngosegoli senze isigodi
2: kushuthi ngabe manje singabe sithi ubuso nobuso kodwa kushuthi yini umlomo nomlomo
1: umlomo nomlomo
2: umlomo nomlomo namhlanje
1: siyakusuna siyakusuna
2: siyakusuna
1: siyakusuna sibathathe
2: nomrozo sibathathe mfethu sisi kuthi ngabe obana abazalayo namhlanje sibingelele zonke impisi sibingelele zonke inkabi
1: yebo
3: siyaphila
1: siyaphila kunjani
3: unhlekelele le uDomet hey nithi happy birthday lapha kudoda ulapha enkomeni urank manager owakwantulo wasenkandla uphile hey ziphile ba sika lelo khekhe sika enkomeni udoda udoda khule
2: nazo ke siyalisika sawubona sibuya kunhlekelele
4: yenzi nomrozo
1: bafo
4: after my call I was
1: ubani bafo
4: Malekona
2: ngithi uthi umaqwa hey bakhuluma ukukhuluma insizwa kuzwakala ungadla amazinyo insizwa
1: eh
2: liqondo le
4: akuzalwa mina namhlanje for ufika no 4.10 eswa lapho ukade umzila lapho
2: ukade umzila osuka phi yapha umzila
4: awula eposora nje 28
2: hayi phela asibonane phela singabuyele emuva singakubonanga
4: Ah, kule kusanfonzo zanaye lapho uyabopha ubopha kwasanfonzo wabopha ngeshukatsheni sakhanka sathi ndim wambopha
2: nazobe mpethu siyabopha uzalwe kahleke mpethu unwele lude ukhozi sawubona ekuseni
5: siyaphila basakazi
2: siyaphila
5: kuzalwa uzungu namhlanje wami ngesquad se-JVTA ye-Fosolas 2 MTN
2: Hey, efos lora sikushuthi ngempela kuzobe kuchitheka ikhekhe, ngizobe ngicobhoza usawoti laphana kunje.
1: Akukrima kukrima.
5: Kunjalo nje namhlanje ufaka amana kuyeli impela.
2: Hawu bafana nidonsa igasket nilandi 40 bese nilandi isilinda head, nithule phansi.
5: Uduma lo omthintayo.
2: Kulungile mfethu. Sibingelela kuimpolompolo, sibingelela kulabo abangama Uber abashayela ama Uber no Bolt. Khamba kanjani mfethu?
1: Awu madoda, sithi nje siyalisika. Ake sithathe ababili bathathu ke sivale sawubona ku cause breakfast.
6: Yebo sanibona.
1: Yebo sabona mhlonishwa kunjani?
6: Yebo siyaphila.
1: Awu siyaphila nathi. Khuluma nathi mfowethu usizo. Ubani lo?
6: Eh ukhuluma nokhodi ngoba umvelaphi.
1: Hawu wakithi. Eh wena madodha. Awu ya wena wasebukhosini. Umthembo oyithembayo. Umthembo othembekile. Hawu mfowethu nyabona.
6: Eh hayi ngokukhala ngila ejabulana kwesibelwayo. Namhlanje futhi usuku lami mina ngizalawa namhlanje ukholani.
1: Uthini wena mvelase? Uthini wena zithini insizwa lapha eJabulani hostel lapha eSoweto? Bathi bazokwenzelani mfethu kodwa namhlanje akayimi inyama enhloko madoda nophutha. Kube khona okunye okuhlukile.
6: Eh hayi khona ubhontshisi nje siyavuthwa ilonga
1: umuntu lesa ekuphela. Awu siyabonga mtaka baba. Sikufisela mfethu usuku oluhle mtaka baba lokuzala mvelase omkhulu. Sithi nje siyalisika unolo lodokweni okhulu uzokhokha baba afiyezwa. Awuzweke. Ake sithathe ukugcina siyayivala. Kusangena
2: no girl nje bakithi akusangena namantombazana. Aba bantombazane.
7: Yebo.
1: Yebo, kunjani mfowethu?
7: Siyaphila kanjani vi nomroza?
1: Siyavuka mtaka baba singezwa kuwena bafo. Hamba kahle kodwa.
7: Ah, kuyancengeza ngazona.
1: Naso, sikhuluma nobani kuphi mfowethu?
7: Khuluma no Reggie Ndonde wa Nkomelo nyi.
1: Awuzweke mfaka Reggie unegama lesilungu. Yalthanda ke Reggie.
2: I'm recognized.
1: Mrechar.
7: Mrechavethu. Bacela ukuthi happy birthday kunosipho Khumalo eBergville noNandi Izulu esigangeni kwaNongoma esigangeni kwabuka amandla bese boyfriend
2: uyini nalabantu uyini nalona oqala oqale nga
7: hayi ulokuzana umngane wami omkhulu nje unosipho
2: umngane nabantu ba eh umngane nabantu ba
1: Rachel
7: angathi nosibali wami lapha uMavusana uVusi Mavusana lapha umphethe kahle usisi wami unosipho lapha wase eBergville
1: oh Mbrocha Reche. Danke, baba.
7: Danke, baba.
2: Hey, sit bele.
1: Hey, sit bele.
2: Bele.
1: Akusambe ke sikujime ke Mroza Wizi eke sobheke kakhulukazi ke amasizela ke namhlanje ke kusaziwa ebakithi. Kuzalwa ke uZinedine Zidane. Uhlanganisa ke iminyaka engamashumi amahlalo nesetana nantathu 53 years ke zalelwa ke ezweni lase France kanti ke uzokhumbula ke ungomunye ke wabantu esimbiza njengeyinqalabutho ebholeni ke lezinyawo bakithi emhlabeni nje wonke jikelele vele ke lapha ezweni ke lase France. Uqophe ke umlando naye enkathi ke linqoba indebe yomhlaba ngenyaka ka 1998 kanti ke waduma kakhulu ke edlala iqembu leJuventus kanye neReal Madrid. Okunye ke owahlekisa kakhulu weyi wangqubuza umdlali lapha khumbula le nto ayiqhubuza umdlali ngesiphongo lapha mqhubu waseNtaliyane ngqubuza ke uMarco Materazzi kodwa ke bagcina ke begezelene bakithi ke bacha siyadlula mfowethu kulungile umdlali webhola lo kodwa ke thina kasikhohlwanga. Asikhohlwanga impela ukuthi wakhishwa emdlalweni ngaso sikhathi uZinedine Zidane. Sha umuntu ngesiphoko.
2: Ubani onjengami office kuyihleka use office njengamanje uyayihleka. Kahle kahle Juventus. Kodwa siya sithi Juventus.
1: Sithi Juventus.
2: Nami nje ngisho Juventus. Obani abanje ngomroza. Ngicela u hashtag ukhozi breakfast. Sikubona musu kuba namahloni. Uyathi Juventus. Kodwa nje kuthiwa kana Juventus. Sibusisa sozuma wazalwa ngonyaka ka 1975 wazalelwe eThekwini kwaZulu Natal lo mdlali ke waduma kakhulu kwi Orlando Pirates ezikamagebhula ndoda emnyama bopha bhakabhaka bopha wabe sedlulela phesheya kweilwandle wadlalela ke iCopenhagen emveni kwalokho ke ezweni kalokho ke wayese ekhona lapha eMark waqhubeka njalo lokho ephakamise njalo iflag laseNingizimu Afrika imizuzu ingamashumi amabili nambili lishayele ke ihora lesikhombisa.
1: Lungile kasikhoke ikweletu ke sifala khona lapho ke silibakithi sinifisela konke kuhle ke usuku lokuzalwa ke namhlanje. So cause breakfast sisho njalo ke sithi siyalisida. Kumnandi ke makunjalo. Nazi indaba ezimnandi. Sinikizima Africa zilungiselele ke ama draw e Powerball jackpot namhlanje ke kungulwesibili. Usethubeni ke lokuzwinela imali engaphezulu kuka 170 million rand. Angiphinde mhlawumbe ungizwanga 170 million rand okuyisamba semali ke okumele ke iwine kwi jackpot ye lotto leyo ke imali ke engaguqula ke impilo yakho ungazibinela yona cause ngikhona njalo ngaso leso sikhathi ungaphuthelwa i draw ezosakaza bukhoma namhlanje kungolwesibili ke ngo 9 ebusuku ku SABC 2 kwathi ngisho okay nawe ke ungaba i multimillionaire elandelayo lapho ke iningi in Africa. Yebo, wena uqobo iNational Lottery, more plays, more chances, more millions. Abadlalayo ke kumele babe neminyaka engu 18 noma ngaphezulu. Dlala ngokusicabangela bakithi. Hey, iNational Lottery ilawula ke isize ekhaya ngokusemthethweni.
2: Wawusukhuluma ngelotto wakwenze njani kangaka? Wawusugxila nje.
1: 170 million.
2: Lalela
1: lo. Wembros. Sikukutshela ungibone kunomfutho njengoba ngisho lento le. Namhlanje.
2: Yeah.
1: Njengoba sibuyele emoyeni.
2: Yebo phela.
1: Isizwa kwenza lento yelotho.
2: Yeah.
1: Mina lo.
2: Yeah.
1: UVimthembu.
2: Nazi ya.
1: Uqobo lwami. Imini ozobe press ibhathini. Ku SABC 2 namhlanje. Bese kunabantu. Sasa.
2: Yeah.
1: UMroza Wizi. Mroza Easy. Mroza zinenhlatha phelisi. Hayi wena tjalo. Hey lalela. Maswina. Uyena ozobe press ibhathini lelotho. Dlala namhlanje inhlatha zele ku cause breakfast. Angazi.
2: Olwakho cause.
1: Olwakho.
2: Lalela akekho uzofika la.
1: Hayibo.
2: Akekho. Vala mfani.
1: Vala mfani. Vusa nje. No fee.

0: ugodi umshada kubono wabo kodwa wale mndeni emibili ukuthi nanga umntana wethu semncane mhlamba abanye uzo abanye abazali bethi hayi makodi hamba emlobokazi wesikoleni hamba uyofunda sizozama ukuthi ungcono uhambe uyofunda ukuze ube nempilo ukwazi ukukhulisa izingane zomntwana wethu abanye ke kube yilokho ukuthi ke cha nanga ubhuti omncane noma ubhuti omdala njengoba usuyishilo indaba akube impoqo futhi naye umeza akeza athi ngizokwengena ke manje noma hayi mina sengizoganwa usibanibani akwaZulu alisetshenziswa lelo gama kepha kunalokho kuba ukuthi ngizobheka izingane zikamvelazi ngizobhekela umfo wethu
1: akungeyona into elula ke futhi wemrose ngoba phela fanele simcabangele nayo makoti lo uthi yena lento ke shuwa uyayifuna yena kodwa ke sizama ukubalula la nokubheka izinto mhlawumbe ezizingqinamba ezazibheke zibhekana nabantu besifazane asebengabafelokazi abashiywa abanye babo awusithinte ke namhlanje sikhulume nje kabili kathathu ngalolu daba mhlawumbe nguye noma makoti nawe owaba esimene esifinal lesasikhuluma ngaso namhlanje yaba njani impilo wamisa kanjani kunjani njengamanje impilweni yakho sibiza nge International Widows Day usuku lesibongeza khona ke abafelokazi bakithi 086 000 2437 086 000 2437 Siyengomeni masibuya sithatha ingcingo zakho
2: Vuka usile uzophuza amanzi amangaka
3: Yebo uphuza nyaphuza but angiphuzi imali le abacabanga ukuthi ngiphuza yona
2: Futhi uma ngabe uyazazi vele ukuthi hayi usho nje uDr Thami nawonze ngamaphuza
4: Wakhoxela nje ukuthi ngoba ngiyazi afuneka wakhoxe ngonya Ngikhawaphuzela inkampela kodwa nje le element ethi uyemfana womile
3: Ngiyangibona nilengisa isigubhu la phambi kwempolompolo.
4: Lo nto kushuthi la maye amakampani le company ikhini kakhulu azihle izinto ezilengayo lathi umbhedi la.
2: Yi breakfast. Go cozy FM.

0: yabo nkathi ke ubaba engasekho
1: uyabona uma ngabe ke njelase ubaba njengenhloko yomuzi usuke yikho konke mina nje ke nami ngenamzali ngenababa ngenamama engubaba engumama engidadewethu nathi nje ngikhosele kuyo
0: yeah
1: uthe lapha hamba khona thina ke siphakathi komndeni omkhulu uyabona nje kwaba khona lezo mhlelo yena usegoli ukhuluma nje ngokuthi kuphuka sesizoyongilungisela iy'mpahla zami ngoba ngiyashifta lapha kanti le bengangazohamba ngalo babe uyavela inkulumo ngokuthi kwenziwe yini ngithi ngikhuphuka ngimpiko eseshonile babaphuubobomzima ngaba nabo umzima lapho ukuthi manje kusho ukuthi kubhekwe yini ukuthi yini engibulele lo
0: eish
1: kodwa nje uNkulunkulu emhle wangihlenga kwaze kwangcono nje ngabakhulisa abatwana bagane baganiwe ababili kuhlelo yethu
0: yeah hey siyabonga ma kodwa ke besithi nawe ke sikukhuthaze ngalolu suku wazi ukuthi ke emhlabeni jikelele bayazwelana futhi siyazwelana nabantu abafana nabo basasimene sifana nesakho uqine nje ma ungalilahli
1: amen ma amen vela samele kuyahlaleka khona
0: yebo oh kusiyami athu mama kuyahleleka mroza wiza ke sithethe ukugcina sivale kodwa ke siyakhuthaza nami mhlawumbe ungakhonanga ke ukungena ke nawe ngocingo thumela ke iVN okanye ivoice note ku 0797546975
2: sawubona siyakubingelela sidadewethu
1: yebo
2: ma
1: nami ngizokuzinkinga zokufuna umkhwenyana
2: yebo ma
1: kuyini
2: nami
1: from 1995 yebo nasalapha sibu namanje ubungeni
2: wahlala
1: labantu abambulala bangilandelela namanje
0: abantu abambulala manje
1: ngizokwenza ngiyenzani ngiyashaba ngizokusapha
0: washona umnyeni wakho ma ngo 1995
1: ngi 1 November amtubula bamgcobana ngamanje
2: wawuneminyaka emingaki ma lapho
1: ngiyangina 29
2: una 29 okwabanzima kakhulu ikuphi ukuthi uhlezi usaba kulabo abambulala ukuthi bangahle mhlambe bazohlasela nakuwe noma nala impilo nje la ugane khona kwaba kanjani kusuka ngo-1995 kuzokuba yinamhlanje
1: impilo nje ngisathele kiwo umuzi kababa wasekhaya kodwa ubunzima ilokhu bungilandele namanje
2: ubunzima obunje kangani ma
1: laba ababeka bebulale yena ubaba wengane zami basaqala phansi futhi ngokusukumeza ilayikhaya sebesukumeza izingane ke manje kuzongenelele nokuthi endaweni kabo kababa wengane zami bakoloza ngenkanga bafuna ukusuka kuze kuqhamuke futhi abanye ukuthi asebengiphuce futhi ingxenye yendawo izababa wengane zami labo bantu futhi bafuna ukubulala izingane zami.
2: Uzalo lolu.
1: Ikhaka ngilu uzalo nje. Abantu nje bebe sibongo,
0: Manje ma ake ngibuze ngoba phela yabona kuyezwakala ukuthi namanje 1995 kodwa seku 2026 lento isakudla namanje kukhona mhlawumbe usizo osuka kwalizama walithola mhlawumbe nokweluleka mhlawumbe ngokomqondo nemizwa nje.
1: Lutho okubhlungu ukungibulala kakhulu epolice station abazange nje ilokhu ze benginaka icala lobabo zangizami ngathi ngithi ngiyalandelela ngiyofuna i-case number bangitshela ukuthi i-case number bangitshela iphoyisa elini mangithi ngiyalibona lelo phoyisa ngithi ngifuna ukwazi ukuthi icala kwenzakalani ngoba lapha ilokhu bekhona wavela wathi lona sisazobafuna sisazobalandelela abantu sibathathe sibafake sibabophe epolice station kuze kubele namhlanje aze bababophe masithi silandelela lapho kwasepolice station akusekho ngisho idocket nalapho ubethi umuntu uma eshonile asuke esibhedlela kuthi ngithatha asuke egqithawu nalapho egqithawu akutholakali nalapho ababehlinzwa khona
0: Hey, kuyazwakala mali, uyazwakala udaba lakho, sizwelana nawe kakhulu ukuthi emvaka khona bafuna ukushuma
2: ngicabanga ukuthi nosizo lwengqondo uyalidinga kakhulu ululekwe kungakuhle sizothatha nenombolo yakho ma ngoba njengomsakazo sisibe uthola ukuthi sisebenzisana kakhulu nabantu ngokuhlukahlukana inhlaka ehlukahlukene engakwazi ukulekelela ukuthi kusuka manje umama kufuneka enze njani siyabonga nje ukuthi lokho okukhulumile kuwena wedwa bakhona mhlambe nabanye abahamba kuyo indlela efanayo mhlambe udaba labo licishe lifane nolwa kodwa ukuthi ulikhulume ngoba khona abanye abalifake ngaphakathi abangalikhulumi ngenxa yokwesaba kepha ke uyabakwazi ukubaqaqa ubaqaqele lamafindo siyabonga ma
0: yebo sibonga nje ukuthi sibinde sakho ma usifonele kuseni namhlanje yabona ke inzimana kakhulu ke le ndaba ngoba yabona 1995 Mroza siku 2026 and yabona ukuthi manje namale isamhlukumeza le ndaba liyagama ncihora leshaka lombili kuseni ake sithi uthi shwi ngaphe engomeni siyakhuthaza ukuqhubeka sithumele ke imyalezo ku 0797546975 0797546975
3: Ukhozi Breakfast.
4: Hey Vino Mroza.
5: Hi bo, sanibona ke Vino Mroza ri.
6: Sawubona.
7: Cozy Breakfast.
3: V kanye no Mroza.

0: siphila kanje kanje kufana ke manje na ungihambe lapho kodwa wena ubumhlambe ubumuntu ojahi ring uyayibo into enjalo okungcono uma ubona ukuthi siya emajikene enyongo hlehla bese ushiya incathulo ngoba lokho kuzokwenza ukuthi manje uma sekufika ikhathi eyifana nalezi njengoba umuzwa nje ukuthi lo mama ngathelwa ngenyongo ngoba ngumuntu wa like hayi sengavele ngathi hayi sengongwala wena uzovela wenze ngeyakhe indlela ehlukile
1: eish
0: angithi uyabo le ndaba uma ubona ngisho ukuxolisa sawubona
2: zanovini njani
0: nazo
2: ihloko senkosana sayangithinta kakhulu noma ngemina ke ngehlelwa isimo ngingakashadi ngangino 22 years ngashona lobaba wengane ingane yethu ayina 2 years yo kwakubuhlungu kwakubuhlungu bamgwaza eGoli kwakubuhlungu kubuhlungu even ngisho bese bayakududuza umuntu uma ekhuluma uvele ubone sengathi uthi akayizwa lento eyoyizwa ngaphakathi into eyaze yangenza ngathi ukuba ukuba sengathi uthi ngiyahila ngaze ngabhalelwa incwadi omunye usisi wangasekhaya obesevelelwe izimo kaningi eshonelwa abantu athandana nabo eshonelwa zingane so ngabona ukuthi nami ngizophila akusikho ukuphela komhlaba kodwa nje ubuhlungu ubuhlungu
3: Sawubona Mroza Novi. Mina ke nami ngiyumfelokazi. Iyangithinta kakhulu le nto yokufelokazi. Mina wami umyeni ke washo nalisilele ebusuku. Basekuseni umuntu sekukhuluma ukuthi akasekho. Ayi wami umndeni wangishintshelake. Umndeni wasemzini. Bangishintshela impela kakhulu. Kwakuthi kumele ngichaze ukuthi ngimenze umyeni wami. Ekubeni bekade silele. Singenzi lutho nje. Kwasake yena sethulile. Kodwa ke ayi mina wangijikela impela umndeni kakhulu. Kangangokuthi namhlanje asingenelani impela nje. Abangifuni ukungibona. Angikwazi ukuya emndenini. Angihlangani nje kuthiwa kufiwe. Angivumelekile ukuya khona. Ya, yangihlukumeza kakhulu leyo nto ibuhlungu. So, sangibele isimo sokuba senjani. Ngisilalele nabantwana nje. Ngenhlanhla kumyeni wami ayisesithengile umuzi wokuhlala. Ya, ngiyabonga.
4: Sithekho cozy breakfast. Ngilase nomashende. Nayithinta indaba enkulu yalesi sihloko esinzima. Mina ngingomunye owadlulelwa umyeni ngangina 44. Abantwana bami babena 12 bangamawele. Impilo ayibanga lula futhi ayikho lula nje noma kuyinini. Ngoba kufanele wazi ukuthi yonke into eqondene nekhaya isibhekene nawe. Awunayo omunye ozobonisana naye noma kunenkinga. Kodwa ke ngifisa umncumo uhlelo lwamshengu olwalungena njalo. Ngicabanga ukuthi kwakumgqibela ebusuku kuzo sakuba isonto ulinyaka olwabele ukhuluma nabafelokazi nabafelo lwangisiza kakhulu mina nje lwangisiza kakhulu ngoba wawuthola ukuthi khona nabanye abasesimenyisana nesakho ubone ukuthi awukanti angiwe angingedwa lwangisiza kakhulu lolo hlelo ngakwazi ukuqhubeka nempilo ngiyabonga
1: Ross.
0: Hey, siyabonga kakhulu Nkosinathi Mvoka Mshengo wama Spice. Siyabonga umsakazi uKhoza FM ukuthi uvule izinhlelo ezihlukahlukene ezisithinta ngendlela ezihlukahlukene. Buka nje udadewethu ukuthi walekeleleka. Kepha futhi uyazizwa izinselela ababhekene nazo. Base bancane abanye, bano 20 bani abanye uyi no 40 bani ehanjelwa umyeni wakhe. Uyabona lo muntu usangaphuma futhi ayogana. Kodwa uma silalela izazimthetho abantu abadala nezazimlando abayiqondayo le ndaba bebayikhulume bekhulume nje kakhulukazi ukuthi kwadala vele kwakuvele kwazi ukuthi izime nje ziyofika kwenziwa njani uma sesenzeka akekho umuntu ophoqwa ukuthi angenwe kepha umndeni uyahlala bese ubuka la egcekeni ukuthi ubani umuntu ongafaneleke ukuthi angakwazi ukuthi agade izingane zika sibani bani kuya ngokuthi naye uyathanda yini ukuzigada noma ngethande akekho phoqwayo bese ke kubhekwa ngapha ngakumakoti yena ukuthi umlobokazi bayebethe umlobokazi abadala ukuthi yena mhlawumbe engazizwa kanjani ngalolo daba uma ethi yena cha ayi akaboni lutho la egcekeni bamnika futhi la kwaZulu ukuthi cha ungabuka ngaphandle ngoba usemncane konke lokho kwenziwa njalo balandiwe nabakubo abadala naye futhi nala ngoba isazimthatha sasichaza sesadlula nasemhlabeni kwakuyinyosi yomntwana wakaphinda ngene nayo osakhothama echaza nje usheng ukuthi kwakulandwa omakoti abadala naye lo omncane bese kudliwa kuqotshwa inyama kwenziwa amavenge Ngoba ezinzinzo zayingakukhulumeki iqala. Uma edlile oqokweni. Kusho ukuthi uthi ngiyazihlanganisa nalomndeni ngindawo. Kepha uma amavenge engawathathi. Akufana kazaza phoqo azasho ngoba kuyazi mhlawumbe uzosaba ukusho. Uma engawathatha amavenge. Kusho ukuthi ngisafisa ukuthi yebo kubhlungu kwamanje mhlawumbe ngingawuhlala 5 years la ekhaya noma 6 years kodwa ngelinye ilanga ngiyofisa ukuphuma ngiyogana futhi angiyobe ngingasahlanganeli nani la kululuqo kubuthatha amavenge bese kuba ukuthuka ke komakoti abanye ke abaganile hey inkosi mhlawumbe ubono wami mhlawumbe ubono wami mhlawumbe ubono wami uyabo sekuyoze bakhululeke uma bembona mhlawumbe esephuma engaphandle bese nakhona loyo eze afike la ekhaya azothi cha akathi ngizolobona uthi ngicela ukugada ingane
1: zikasibanibani
0: insizwe saphila naye ngiyafanekisa bese igada ingane ngaleyo ndlela kushuthi ngiyagwa ngiyagana amadoda ngosuku lokuthi yabo kodwa kusuke kumnandi phela usezogada ingane kushuthi ngamanye amazwi yena sebuyabuka ke ukuthi kushuthi senithi ni profile sebuyabuka umndeni lo ukuthi uyazo yena uganiwe yini kodwa akufanele ukungenwa umuntu ongaganiwe kufuna ngoba kufuna kubona ukuthi umphatha kanjani umkakho futhi uyiphatha kanjani izingane zakho
1: yebo
0: bese ke kuyima bevuma bethi hayi cha umnumzane bese yaba singayihambisa indodakazi yethu
1: kusho la
0: kusho laba la ugane khona singayihambisa indodakazi yethu
1: iyophatheka kahle
0: iyophatheka kahle kodwa akuzi uhunta nje ngoba nakho na tender unama tender
1: shandisi
0: neskin gene neskin gene
1: lalela mfethu hey hayi ke wayifana kamlandi brother wizi wayishanga sithu sakithi siyabonga
5: Ukuzinakekela wena ukunakekela umndeni wakho kulenyanga ye men's health masiyeke ukuthula sikhulume ngempilo yethu ukhozi FM luhamba phambili
6: uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli awucabange futhi iClient Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi amaplan ethu ahlanganisa ikhava yakho nomndeni wakho wonke nowengeziwe Amaplani ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, idivorce engaphikisiwe, isevisi engeyinhle, ummeli weklayentela uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla, noma usithumele i-email, sizobuyela kuwe. Wonke amaplani ahlanganisa nemali yebheyili engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi iClient Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMSa ukhozi ku-44789. Yebo ukhozi ku-44789. Generally FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela yatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.

0: Ngikhumbuze ukuthi uhlelo lulalela njengamanje sithi impilonhle impilonde kujabula uJulia kanti sinodokotela uMthembu sikhuluma indaba ebaluleke kakhulu kanti njengamanje uzosiphiwe Black noSiyantuli bathi ke edolobheni thina ke sesiyaqhubeka nohlelo lwethu sekhona namanje
1: impilonhle
2: isimpilo zabantu
1: impilonhle
3: usizo kanalo emthweni
2: nibe odokotela bahamba phambili la izweni
1: impilonhle impilonhle
0: Yabona ke udaba lethu siliqhubayo ngathi nje kusonga kancane dokotela kumuntu osanda kungena namcebo.
2: Yes, sikhuluma kade ku Father's Day sithanda sami sikhuluma nje ngobaba, okay? Mhlambe walisongena lapha part of ukusonga ukuthi nje sinikeze ubaba iadvice yokuthi yini best thing ongayenza kuze wenze show ukuthi lo baba owena ozibona othu yabunika kuyafika ngale kube ilento zama ukuthi umuntu umnikeze yona. Okay, lulu Thando. All right? Now khumbula ke ukuthi uma ubaba umntana wakhe akadingi celebrity you know udinga wena nje ukuthi ube ubaba noma ngoba inyoma ngaba ubaba onjani uma ubaba ukhona upresent ingane yakho isikudinga wena as ubaba okay now yazi ukunikeza ingane yakho 15 minutes mina ngangenze njalo ingane nzami ngizirope baya ngazi ngibhizi ngithatha ngazi 20 minutes ngiyazi ngimtimele mina ngizohlala naye akofona ngiphendula umuntu wenzani umudlala igame ngidlala nawe igame ngixoxa nawe nje nginginikeze leso sikhashana lo mntwana uzobona ngathi uma ube nami usukulonke kanti benginayi 20 minutes Okay so zama ukuthi ingane zakho zonke nengane nengane unikeze isikhathi esithizo selocatile ukuthi lesikhathi lesingisinikeza ingane undivided attention akekho omunye umuntu futhi omnikeza attention ngaleso sikhathi unikeza yena lo mntwana wakho okay kuleso sikhathi uzobumbuza ukuthi unjani unjani namhlanje okay uzothi nge right okay usuyambuza ukuthi yini into enhle yenzeke kuwena kusukini la namhlanje yabo usuyamenza ucacabange okay yini mhlawumbe into ekubarishile namhlanje okay Ngaze few years ago kunento engayibuza umfana wami onkolo eyangishintsha nami ngendlela engangizitshela ukuthi ngumzali o right ngayo. Ngathi ngiyafisa nomunye umzali ayibuze ingane yakhe lento ngathi kuyena yini into wena ocabanga ukuthi ngiyayicabanga ngawe kanti ngi wrong.
0: Eish wathi okay? Nonkolo.
2: Ngeke ngisho emoyeni.
0: Kodwa ubuthakathaka bakho.
2: Kodwa ngayishintsha ngithi mina bengizitshela ukuthi ngumama o straight o strict onjena kanti enganeni iyona ifila ngathi oh ungibona ngathi ngisehluleke yiko wena ungifaka under pressure kanje kanje kushuthi wena awungithembile
0: wayikhulumile utinga nami sencane kwakhona uhlelo lwezovi kuyini children's day wabalethwa ke lana wayebuza uthi yini ongayithanda kumakho mina ngifuna mangibize wododi awu kusabona abantu okhozini
2: uyabona ke uyabona so kunento ingane yakho eyicabangayo ukuthi wena ucabanga ngayo awukumbuzi Yini lento wena oyicabanga ngami okay yini lento wena ocabanga ukuthi ngiyayicabanga ngawe kanti ngironge iyokuvula amehlo ingane utholi kwa wena le nto ubungayenzi ngoba kade ucabanga kanjalo kodwa yena indlela yena ezingane ayibone ngayo le nto ezingane okay so into ebalekileke kodwa sithanda sami ilene ukuthi ingane zakho yes uyazibonisa ukuthi uyasithanda kodwa azitshele mtshela ukuthi uyamthanda mtshela ukuthi ubalekile kuwena mtshela ukuthi uyasiqhenya ngaye mtshela ukuthi uya enjoy ukuthi ube umzali wakhe okay ngoba sikhuluma ngobaba ke namhlanje mtshela ukuthi uya enjoya ukuthi ubaba wakhe mtshela ukuthi awudingi ukuthi ube perfect okay you did your wenze kahle lapho ku right kungathi njalo ingane meyenze into mase wena leyo mistake uyenze kube iid yakhe okay wenze i mistake awenzanga kahle lapha ya uyisho leyo nto yabona lapha ungasho ukuthi yabona wena uyisehluleke udoti
0: masengicabanga kahle noma wayesibiza kanjani
2: uyabona ukuthi na wayifunda kuphi uyabo ungazisho lo magama uthi wena udoti ngoba lo magama ayahlale enganeni iminyaka 10 years
0: 20 wenza bethethe uthethe ngendlela
2: ra angithi wena ukusho ngaleso sikhathi kanti kuyena ifike ishaya isigqivizo ishaya iID kuyena so yithi noma umakha umntwana kodwa ungayenzi le nto ukuthi kube isici kuyena okay yithi noma futhi if uyamtshela ukuthi okay wena uyadisciplina kodwa ungamhlazi ngokumdisciplina umdisciplini kodwa ungafaki nento yokuthi suyamhlaza manje okay attacker into ayenzile hayi ubiyena ukuthi yena ubani okay so if ukuthi ubaba unenkinga uhlulwa utshwala uhlulwa ienga yakho na uneyakho trauma ambe ye delusion yothola usizo bakusize ubuye enganeni yakho siphephile uphilile but also very important sithana sami ukuthi oh mama ukuthi wena umama umtreata kanjani phambi kwengane uyasifundisa futhi lezi ingane ukuthi intombazane I expect ukutreatwa kanje ngoba wena utreata umama wayo kanje okay ukunobaba abaningi abathi bawo baba ba right kodwa ababona uhusband aba right phambi kwengane zabo still uyayona leyo ngane if wena ungakwazi ukuthi ube umnyeni ophilile phambi kwengane yakho unga right enganeni kodwa ungayena umnyeni ophilile ufundisa lengane ukuthi uma yona intombazane isifuna ukuba nomnyeni ayifuna ukuba nomnyeni onjenga nawe ngendlela aduyiyona kuma wayo okay if ungamhloniphi uma wayo izowazi ukuthi ungahlonipheki into e right umuntu Joe uzomjolela amithise ka next door izinto ezathi hayi ngiyabekezela because ungahlonipheki kumuntu wesifazane wayincela kubo ebona uma wakhe engahloniphekile ngezenzo zababa wakhe okay but nomfana uzozitshela ukuthi hayi umuntu wesifazane ngingangamhloniphi nje akulutho because wabona wena ungahloniphi uma wakhe all right even if senihlukene mhloniphe gcineni okay noma senihlukene muhloniphe uma wenga
0: so baba ingane izobona thawu sekushintshele
2: lalela because even more uzothi wena uma ungamhloniphi uma wakhe kodwa

0: Mesu yonga. Emitilizweni efana ne 6-pack yo 100 gram be Nutri-Day Smooth Yogurt. Uthenga amabili ngo 32 rand kuphela. U 400 gram o yum yum peanut butter ngo 36.99. No 500 ml we Stay Soft Fabric Softener ngo 26.99 kuphela. Kutholakala kuze kumhla ka 12 ku July 2026. Kwa Shoprite kuphela.
1: Tea time, no Lady D. Tea time, no Lady D.
2: Yabona nalo kudaba silfaka ku tea time. Sawubona wemhlobo, sawubona.
3: Yebo, sawubona mam ukhoza nabalaleli lapha emakhaya. Sanibonani.
2: Uyazi nga ngawuthanda umbono wakho obeka nge tea time. Namhlanje njabula kakhulu basi nawe ngqo ku tea time. Ala pasta.
3: Yes, mam.
2: Yabona ke uma kusuke kuwena usuthi khona into yompela eqinile, usuke sengibona usuhamba umgama omuntu usuthi hayi khona ake ngiphindele. Ngiyajabula ukuthi usithembe si ukhozi FM ne tea time.
3: Ngilithembile kakhulu lwangisiza last noma ngakwazanga ukubuya ngizosho kodwa nje ngasiza la kwathi uye kubukhozi olma wins sike simbone nechunu kuyongena ukhozi lapha nechunu ngeke niyekeni niyekeni umfazi walomuntu usesebenza kahle emsebenzini siyabonga kakhulu.
2: Hey, wamkhulumela unesi wakho.
3: Yeah.
2: Awubakisebok. Manje kwenze njani? Sese inombolo ziyanyuka futhi manje. Kuhamba kanjani?
3: Hey, manje ngiqinekile nami ngangitshela ukuthi uma ngisaqala ngoba ngathi ngihetheke kakhulu uma ngithi ngenza unkosikazi wesibili ngoba ngiyindoda yomgonyathe. Ngithi sengizoyidlalela nje. Kanti ngizokhesha ngibona ukuthi sakhumuzi siyabheka. Uma ngithi mina ngiyalungisa ngiyakini ngiyovela. Athayi mina kahle kahle nami bengithi ngiyadlala ngoba bese ngiyetheke kakhulu. Nali iqiniso lami bese ngishadile nendoda yomgunyathi. Manje ke isihambile yadla amafayo yayuthisha. Manje sithi funa ishe kumafa ami pension yami. Manje mina nginezingane nginengane ngisayifundisa ngenze uma ngithuma nami ngidli pension yami yena yakhe wayidla nabakubo wasuka wabuyela kumuntu wakhe. Hawu ndoda awu kahle sinamadodo omgunyathi abantu babalekela kithi siphinde sibahethe nathi awusayine lapha athi lutho ngifuna imali yithi mali ayikhangeke uzithola imali yabona futhi angile kahle ukuthi ngathola abameli. Kodwa ke ngenhlahla ke nje uNkulunkulu wathi ukungibusisa ngakwazi ukumthola ummeli yabona.
2: Yebo, awu Nkosi
3: yami. Yes, sonde kakhulu kakhulu ngifuna ukuqashisa ukuthi njengoba singamadoda emgonyaka singabahlukumezi futhi abantu besimame. Uyabona. Sebebalekele kithi uyafika ufuna ukudla impesheni yonke yomuntu.
2: Eyi manje nobabili qonda nathi bobabili qonda nathi nalo unempesheni ayitholayo nomunye khona impesheni ayitholayo kuhambe kanjani.
3: Yes.
2: Manje yes. Bayazi abantu shukuthini ukuthi indoda yomgunyathi.
3: Hey abanye kuzacima izibani usuke njena umuntu wesimama uthanda nabanye abantu besimama kuhluke kanjalo ukuthi intersex or what ayifundiswa ngalezinto emhlabeni kugile kakhulu okuyo.
2: Iya kade ngibona la ufaka intshebe bazwenza noswayinyana omncane bo lentshetshana encane.
3: Hey mamkhoza kade unezindaba eziningi.
2: Asibuyele kule ndaba. Manje indaba isenkingeni ukuthi anisakwazi ukuqhubeka ngoba lo ubhalansile. Ufuna umsayinele uhafu inwe pension yakhe Nkosi yami.
3: Uthi ufuna ubhalini impela wathi ufuna 50-50 okwethusa kakhulu wazi ngisho iphezal number yalo muntu wazi ngisho ukuthi kuthenywa kuphi le mali lena ukuthi lo muntu ubekade ehlele buka zonke izinto zalomuntu ukuthi yibilwe njani ngempela leni emhlabeni.
2: Manje uma asathi lo yena lofunayo athi naye lo wakho uzomnika half half uzovuma noma yena akayithi ayicingi nje lokho ubheke lokuphela ngoba naye unayo nje pension akamningani half
3: uyivile yakhe eyakho idlile wayiqedwa uthenga imoto wayokwakha kubo wabuyela kumuntu wakhe ayemlobolile lo bahambile bayenkantolo bayosayina nomuntu wakhe amlobolile mina ngasuka ngayoyilobolela Uma kumele ngishade manje lo useyasho ukuthi hey bengifihlile nasekhaya kwazi ukuthi ngasayina nalo muntu.
2: Ufuna imali yakhe.
3: Yey. Eyakho idlile wayiqeda nje.
2: Manje yini kwazi ukusayina engasayinile namkhipha amkhulule.
3: Yes, ngesikwazi ukusayina engasayinile ngizamile. Umndeni wakhe wangithuka ngizama ukuthi chabo kanti njani eChesterville inkosi yami unjani ufuna ukudla imali yomntezele ulona kanazo umshinga nasina ingane thina ngamadodo omgunyathe njengena ingane lo unengane incane nobancane safunda isikole 15 years ingane yesibili kodwa manje ufuna ukudla imali yakhe ethi ephuma yena eretire akasakwazi nokulokhunja nokuenjoya
2: ubano nengane imbili
3: Ilona wami ngifunishada nayo yena onengane yimi.
2: Onesidingo seyindleko kufanele ngempela ondle ingane ngale mali ezophuma ukuze nina
3: yes.
2: Nibe niqhubeka nempilo ninaye kodwa ingane zibe zidla.
3: Yithi ingane ayisafundisha bese kudlelwaneni ngoba zithi wafika la lo muntu wamfaka medical aid wathi ufuna umholele 5000 njalo ngenyanga. Sazi kanjani uzwane naye umholele inkosi yami angiholelwa mina
2: angitho
3: yes kwana lona ke kushuthi uyazi ukuthi wena uyaholelana mama yabona nje isibhicongo nje nganza ukuthi
2: abasathembi kwawena ke manje
3: azifuni lutho ingane engcono ke lena encane ngoba sihlala nayo isingibonile ukuthi cha angiyenzi lo mkhuba leyo mina isingcono
2: ukhona wena osumlahlile wamdivorce wahlisa inamba
3: mina
2: awukazi basekhona
3: hayi ukhona umdala kimi
2: imi
3: ukhona umdala lo ngashada sina 10 years nje emshadweni ngo June 18 besithi 10 years emshadweni
2: siyabonga manje ke lona le ingane uyithole phi ngoba kayitholanga kulona lona ingane embili uthini ubaba wazo uyathinta uyangena empilweni wenze njani uyafaka kancane
3: Hayi abafaki lutho baba bazo ngabatshela nje nokuthi bangasawhatsapp ngoba abafaki lutho nabo kwakuyizigebengu ngabatshela ukuthi yabonake mina ngizikhonda khona ngicela nje ningasawhatsapp nokwhatsapp noba ufaki lutho
2: and wisikhonda khonda we alapas manje babengafaki lutho so abangawhatsapp ngoba vele bebengafaka
3: yebo abafaki lutho nje sinikana ispace babenalithu balokuba happy family
2: ngiyakuzwa
3: bahluleka sokukhona mina manje
2: lo 120000 usuke kanjani wenze njani nawo angasafisi ukukhokha lo
3: U120000 ngoba babesothandweni esedle imali wasenza ibusiness ngeCovid umakhi business lacwila uma ngabe kucwila sekufuneka kukhokhwa ama rent kwayima ebuya eza kulo wami ukuthi ngicela ungisize ngise business nakhona kwakunento okumele isayine ngoba abashadile wathola kanjalo wayise bemposta ke ko Facebook bebaposta kuthiwa le couple iyasikweleta le couple le lo eseprotect igama lakhe uthi hawu nakho sengipostwa ko Facebook kuthiwa ngiyakweleta kwenze njani kwayimayimchazela kwayiseke eyothatha iloan ethi kunemali ayilindile akamthatheli iloan izothi uma ingena le mali ayibuyise kanti useyahamba usehlela ukuthi uyahamba
2: yena ukhokhelele laba abantu abababhalo ko Facebook uze abavale umlomo kanti lona wawungitshele-ke manje abalaleli bokhoze FM ufisani kakhulu azoba ngiyakubona kuningi okukhona la kodwa nje sifuna ukuzwa ngawe
3: Hey ngifisa nje abalaleli nabakubo kwalo muntu uma ngabe baluzwa lolu daba eChesterville bake bambonisa buyisela imali yengane yabantu ngoba ayikwazi ukuphefumula ineyikweletu kuyimanje sakhokhela le loan ngoba yaqale yathula ijethu uzokhokha kwase kuba nama areas ayikwazi ngisho ukuyinwaya nokuthi abantu beqwashe South Africa ilolo mathandana wama loan awuyekwe ngani zakwethu
2: Nayi futhi akathi kukhokha umoya ayikho imali ezoyihlukanisa la u50 akasayini nkosi yami yazi
3: akasayini impela uNkulunkulu ungenzela umusa enzukwini yatholakala imali efunekayo close to 30000 imali zabameli isitholakeleke bamnika umqingo hayi ke senginethemba nami bekuthi ngiyifeze cisha phakathi wa stroke mamgogo
2: aw sorry sando samcala imali njengamanje nje uqwashisa abantu ngento ebalule kakhulu ukuthi impilo imiswa kanje yenziwa kanjena sizozo abalaleli bokhozi ukuthi bathini kwena ukusonga usinikele lonke udaba ngiyazi ukuthi bazosuka la baye phambi nase Chesterville bayezwa siyabonga
3: yes.
2: siyabonga kakhulu lezo
3: Hayi kubonga mina mamkhosi.
2: Nazo.
1: Yes! Si ukhosi FF sivisela wonke amazwe azodlala kwindebe yomhlaba ye FIFA 2026 impumelelo. Nawe mlaleli ungaphuthelwa lemidlalo ukhosi FM.
4: Ngumuntu obekufanele kishe emosha.
1: Lezinye iziteshi ze SABC.

0: asihambe sathi umlayelo khoze FM sisubane simtholayo njengamanje uthini leli findo leli elibophekile sawubona
1: sawubona mamkhosi
0: hallo
1: akukhona ayiqola isifosana
0: abakithi
1: aphila mamkhosi
0: angiyaphila kanti amiyaphila iya
1: hamna nyamuza umuntu bengamusiza ngomcabangayo umphumelelo zika nalo lo umelo omkhulu hayi
0: usho kanje
1: ngoba hawo balaba abanye bakomqola hayi
0: engimzwile show 30,000
1: ngiyabona umphumelelo zika nalo hlampo uzoba ngconywana
0: hayi siyabonga siyabonga kakhulu
1: ngoba mamkhulu
0: thank you ah sathumunye sawubona unjani
2: dawe mamkhosa una emnambithi ezatheni kwa igcwaneni
0: uthi nje
2: Oh mamkhosa sesiqale nje sike sibongele ukhozi. Uyabona nje manje sekwaba nama Wi-Fi la elokishini. Singabe sibuka uTikTok kodwa ngoba uhlelo lapho lihamba phambili. Ngeke ubuke uTikTok uye kulalela uDudu Khosa. Yiloko nje mamkhosa.
0: Ah ngiyabonga.
2: Bese sibonga futhi ukuthi uKhozi alikompithi iTV sikompitha no TikTok no Facebook uKhozi lokulwama nje lotho. Ngiyabonga mamkhosa. Angeke ngeneke mamkhosa ngithi siyabonga u intombi ngicela ukuyibona lapho kukhona la TikTok insizwa ba ukubongela kuba yazi kubathandelana insizwa zomgunyata azisho ukuthi azimfuni umuntu onganangane
0: yeah
2: azisho ukuthi azimfuni umuntu onengane wesifazane bayathatha nje wo
0: baqoqela kamna
2: mamkhosa hayi mamkhosa mina ngibona ukuthi ngoba akayilungise ngabameli ngithandile advice yakhe lethi lento yokuthandana bese nifaka amalulu ngoba ithatha nilaze ngicina semlandelana ngemuva lesendandeni khona owangena komashonisa ngenxa yokuthi kwakuthathandwana njengoba esho nje sethemba ukuthi ummeli lo wasemtholile uzomsiza cha nami ngiyamlandela nje lapha ku TikTok lo ntombazana lo insizwa iyenze nophondo la nasekhanda hayi ndoda impela ngiyabonga sisi mamkhosi
0: bye bye
2: thank you
0: Uthi kwala pastor yafisa impela uzayo yafisa mangethu ukuthi ke nibonise nezingane zenu ngoba kwala khuluma ngabo banaba ihlobo banayo imndeni mhlawu ukhuluma ke kuzosiza ekutheni bamkhuze nabo hallo hallo hallo
1: yebo mamkhosi njani
0: siyaphila njani wena
1: siyaphila
0: uthi
1: ke ukhuluma nomkhaso wamtshali wahlalise empazakazi
0: yebo yebo yebo
1: yazi manje ithi time uyithole kancanyana mama ukwazi ukuthi udinga ukuboniswa yibo bonke abantu noma mhlawumbe laba yoluhlo lwakhe
0: ah sibandlulu la sonke siyafana nezimpilo esiziphila ziyafana yes impilo efana
1: iyafana sikuqhuba kanjani
0: hayi baqhuba njengathi nje ubumuzwa nje
1: hayi balumsifelo uhle ngathi ngalunga
0: siyabonga hayi ke Ya, sihlale lo kuSikhoze FM siyafundisana siyakhana siya yonke into idinga empilweni. Ake siyathatha omunye futhi sawona tea time.
3: Bamkhoza.
0: Hello.
3: Lapha kwaManjakazi ukhuluma noThandwa Mlungu uNkulunkulu.
0: Awu, ayi igama lakho liyangkhalisa kodwa akusenani.
3: Fanele leli gama uthande njengoSmithi iThofo lakho.
0: Kodwa hayi mangizoshiya uNkulunkulu hayi ngeke.
3: Kune isikhathi ke wemamkhosi.
0: Ungichazele kahle.
3: Ngoba ngisho uNkulunkulu uthanda kabe ligama.
0: Hayi hayi hayi msuka hayi yabona.
3: Yabona mina pasa mathethu uthanda
0: kabe. Suka usengeyimithi yothini namhlanje ukuthi time.
3: Cha. Umamkhulu uthiwa kufika kumama kabe.
0: Umama.
3: Umama.
0: Mhm. Oh usho lo ala pasta. Hayi hayi no ayaya. Ngiyakuzwa.
3: Hayi. Mina ngimkhuchaza ukuthi akangene edolweni abikele umdali wakho konke abantu kuzosizakala.
0: Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa. Ah, bakithi.
3: Bye-bye mamkhosi, ufuna isikhathi lini?
0: Bye-bye baba.
3: So.
0: Asithatha omunye sithi yesabo.
4: TK.
0: Yecha.
4: TK network kula entry sengelela sanibona njani sathi sikhonathini njithini njanina?
0: Ula.
4: Oh kozini FM 089-89-993
0: Hey kodwa nina nabanjani? Iya usashaya inamba endala indala lo number.
4: Iya. Ngilandela ugoli yakho.
0: 083. Iya, awuqhubeke.
4: Kade ngilandela impoqa lidumo le yasemnambithi.
0: Iya, iya.
4: Uyazi impoqa lidumo.
0: Eh ngiyazi ubungani.
4: Xuma. Eh wo DK cha. Ngithi mina komsiza ukuthi ancike emthethweni.
0: Mm.
4: abameli nje bona kakhulu bazomlamulela nomthetho ayilungise ngokumthetho angalinga phuma eceleni
0: ya
4: angalinge lokho etishona le naleyi nale ayilungise nje ngendlela emthethweni esemthethweni engazimfaka enkingeni loyo umbono kakholwa ukhozi ne-SABC ayingene lapo
0: kholwa uline 4 awusekho ke sorry baba
4: faka i-disclaimer ke lapo
0: Bye-bye. Ngiyahleka noma bekuthiwa konakele kanjani kodwa siyahleke sawubona
5: bamkhoza niyaphila
0: siyaphila njani wena
5: yey manje kuthe chwashasha esikhothe emtsheze emangweni uduma ungamazibuko lo
0: lethu uqhomfana uthini uphetheni
5: kwelo qhomfanizwe hayi mamkhoza hayi insizwa yomgunyathi lena ebika kanjalo ngithi nje Hayi ayilale ngenxeba kubhedile kubhedile yabona njengoba ethi ufuna 50 cent nje umthetho vele usho kanjalo umthetho iphutha bona abalenza ukuthi bangawudlo wakho 50% ake ngithi nje mangabe engasayini vele lo wakwakhe esaba ukusayinela lo 50% kuyoba umzuka ke into engami bayokoba ongaphansi ongaphezulu impela kodwa ekugcineni bafaka nje umthetho uzowina lo claim 50% ngoba iveli yena mengenawo lo 50% sewudlile wakhe kwaba iphutha labo ukuthi bona bengawuclaim
0: cabanga nje bese udlile kanti ngalesikhathi eyutholile azangamnike lutho hey madodana
5: ngoba yoba mangiza umsebenzi awusebenzayo ethi wazi nalapho vele meya lapho nje bekufika athi hey mina ko GP banibani sengifikile yimi ngidivosile naku ukuthi bekoda naye bazomfonela kuqala abaka GPF baconfirm naye ukuthi ngempela lo muntu uyamazi ngidivose naye wathi yebo ngiyamazi ngidivosile kuphelile
0: Ayike asenze.
6: Ngumtitilizo we Spec Savers. Woza woza futhi sikuphathele izibuko ngamanani angcono kakhulu ukusuka ku 899 rand kuphela. Thenga ukuhlolwa kwamehlo, iframe nezibuko ezingama single vision uphinde ubone kahle futhi. Yebo, is We woza woza Spec Savers. Uthola izibuko zamehlo ngamanani aphansi nokuningi kakhulu kunemomo nemibandela.
7: Nange kuhluthu ngolivimbe emuva uyisa madoda ophikelela ngasemaphalini lingase liphakuze noma inini nethi ihlwela zimi ngenyawo nalithuba phakathi
8: esikhathini esinjengalezi konke kwenzeka ngesikhathi esisodwa yilapho iGalaxy A37 ne-A57 entsha enikwe amandla yikhamera ene-AI ingena khona ngokucutshungulwa kwezithombe okunobuhlakani nezithuthukisiwe ezikhanya ngokuphansi konke kuthwetshulwa ngaloyo mzuzu izinto zenzeka ungaphuthelwa isithombe esiphambili nge-Galaxy A37 ne-A57 enikwe amandla yikhamera ye-AI
0: yabona ke sesihamba manje siyothola umdlalo womoya isiqephu sanamhlanje imizwa nenhliziyo
9: Mlaleli, Ukhozi FM lukwethulela umdlalo womoya osihloko sithi imizwa nenhliziyo esiwubhalelwe nguNombeko Magubane
10: lesi siqephu sethu samashumi amathathu nani

0: nje noma ungasathandani noNosipho. Phela mina bengicabanga ukuthi mhlawumbe bona usubhekene nomsebenzi wakho wesikole kwaphela nje.
1: Hayi mfethu, ungagadazeki ngomsebenzi wesikole. Ngiza nawe nje kancane kancane kuze kulunge nakumina.
0: Hawu. Pho manje yini ekuphethe ka? Futhi kanti uzwa kanjani ilunga mfethu?
1: Hayi zwe. Tanza ngedela mfana.
0: Hayi ngeke mfana kithi. Kanti wayifunani bese intombazane yakwaNgcobo? Lunga maningi amantombazana ami kahle lana njengoNosipho futhi amanyawo nje angcono kakhulu kunaye.
1: Hayi mfethu vele. Yabo? Wona mfethu awazona igebengu njengoNosipho. Hey mina ngigeza izandla mfethu ngale ntombazane.
0: Hayi ndoda ngeke ngeke. Wabalisa kangaka kanti ukwenzeni Nosipho? Uyazi hey mfana kithi kumele ngabe bese ngibuza ukuthi uhlanganaphi noNosipho ngoba vele nje kade nahlukana.
1: Khona mfethu sahlukana.
0: Yeah.
1: Kodwa phela mfethu bengifisa ukuthola mfethu izimpendulo.
0: Ukhuluma ngani lunga? Awucacise nje.
1: Zwile.
0: Yeah.
1: Uthi umuntu uNosipho ukhulelwe.
0: Mayi babo. Yawuchitha umuthi inkonyana.
1: Ngiyakutshela.
0: Lunga, lunga, lunga. Uzokubulala inyanga usigananda. Uyoza kugandaye ngamatshe mfana kithi uyokunkholo. Hey bo, usondlangani leyo ngani?
1: Inkingi lapho ke ndoda.
0: Indoda. Eh, mtshela khiphe leyo nto futhi ayilahlelele kude. Izokuqhatha nabazali bakho. Umata benolusha nje kade kwasabe yikhiphe izizo. Baqala befunda grade 9. Ukhona futhi umama wenza lo msebenzi eHopewell. Futhi akabizi nje kakhulu.
1: Ndoda nje, yabona leyo nto leyo osho manje angeke ngikwazi ukuthi.
0: Uma ungafuna uNosipho futhi akhiphe isizo, hamba ke ufuna umsebenzi fana kithi. Angithi ukwena uqala ukwenza izinto zabantu abadala, usayingane.
1: Lalela phela zwe ngichazela.
0: Eh, ayikho into engizoyilalela la, ayikho futhi uzoyichaza la. Okokuqala mfethu wena usumusha ikusasa lika Nosipho. Kanti ukhaliphile ifundweni zakhe lomuntu. Okwesibili nelakhe ikusasa alizofila iphala. Ngoba usuzoba umzali ke manje ngaphambi kwesikhathi esifanele.
1: Hayi awulalele zwe mfethu. UNosipho mfethu uzoyibona ukuthi wenze njani ngingane. Angeke nje utshele imini.
0: Okokuqala mfethu. Ungalingeke nje uphika ingane kaNosipho. Usulibele manje ukuthi wena waxoxela mina ukuthi ulala naye kubo. Ngisho sinenhlanhla uyayazi lo ndaba.
1: Hayi zwile mfethu, nawe usufana nje namantombazana. Awufuni ukulalela.
0: Yini ngizoyilalela? Hawu, nizofika manje nicekele phansi amantombazana bese niloku nishona ngapha nangapha uma kufanele nenze lokho kufanele niqalile. Hayi cha lunga mfana kithi ngeke, ngeke ngikuvumeke nje lokho, ngeke ngivume udlale noNosipho. Kungamane kuphela umngane bethu ngemfana kithi. This time for good baba. Hawu.
1: Uzwile?
0: Yeah.
1: Ngilalela.
0: Yeah, uthini mfethu?
1: UNosipho uthandana noDlamini.
0: Eh?
1: Ungizwe kahle. Mfethu kusobala ukuthi nguwe lo omkhulisile. Mfethu nje futhi lokho nje espesela ngamaclass kanti ufuna ukuthatha intombi yami.
0: Hayi. Hayi angikhola lutho ke manje uqhamuke emlomweni wakho ufana ngithi hayi. UNosipho yena ukutshela ukuthi ukhulelwe.
1: Hayi, phela mfethu uqala orders inkani. Kodwa ke sweni isisu mfethu siyabonakala. Uthi nje mfethu esiwa lapha ngitshela ukuthi ingane ngeyami.
0: Uyahlanya wena. Pho manje igama lika Thisha uDlamini lingena kanjani kuyona yonke le nto?
1: Phela ngenkathi ngimbuza mfethu ukuthi unase isiqiniso sokuthi ingane ngeyami yabo. Njobe ehlezi ehamba noDlamini ungitshela ukuthi hayi walala kabili phela naye uDlamini lo. Endoda isigebengu nentombazane ngiyakutshela.
0: Eh mfethu uqinisile ndikani?
1: Ngiyakutshela kabili, kabili insizwa kabili.
0: Ngizwe ngadumala lunga mfethu. Kungenzeka futhi ukuthi nguye waye nguye uDlamini lo njengoba ethanda ukugqoka nezingubo emfishane.
1: Yabonake.
0: Yer.
1: Yabona nje mfethu umuntu engimdabekela kakhulu la mfethu. Ugugwako ungazi ukuthi umzukulu wakho wenza imkhumbi enje.
0: Eish eish eish mfethu wavelela umuntu omdala. Eish. Eyi mfethu eyi yazi manje awusho zingake inyanga.
1: Hayi mfethu angiba ngisambuzayo lokho. Kodwa ngibethe ngendlela ukuthi angalilokothi alethe isisi lapha ekhaya. Akuhamba yile esukeni lakhe uDlamini.
0: Hayi. Akushona ukuthi ngidumele kuphele naso zwanini nje. Eish. Ayisayicela ivuthiwe ndoda. Eish, asamsongena eklasini nangu Mr. Dula zamanene.

0: Khawungena gogo masibiye bo.
1: Sawubona Mthoni.
0: Yebo sanibona.
1: Ngiyaxolisa ungene mawuvisa amakhulu. Umthetho uhambe ndingu sister Nkosi. Kodwa ngimfica nge station samanesi.
0: Oh hayi ayikho inkinga gogo masibiye. Ngingakusiza ngani namuhla?
1: Mthoni, kunodatshana othanda ukuba cha engifisa ukudingida nawe.
0: Haw.
1: Angazi noma unaso nesikhathi nganami. Isikhathi nje sokuthi ungilalele ngoba ngiyaqonda ukuthi umuntu omatazi.
0: Eh isikhathi sohlezi singekho kodwa ke ithini kumele senze. Ungakhuluma nje gogo ngizolalela ngoba ngicabanga ukuthi kubalekile.
1: Hayi kubaleke kakhulu Metro. Kubaleke kakhulu. Konje uthe ukuphi sister Nkosi? Bengifisa bekhona ngoba udaba limayilana nawe.
0: U sister Nkosi akekho namhlanje.

0: nje ngoba usuku
1: Oh.
0: lakhe lokuba ofe emsebenzini uzose
1: Oh.
0: nje yabuye kusasa uma ke kodwa ufisa beyingxenye yomhlangano ungabuya kusasa ngesikhathi esifanayo
1: hayi cha ngeke kuze kulunge metron kusasa ngizobe ngisesitokufeleni samakhosikazi
0: hayi kuyazwakala gogo ungalibeka kudaba lwakho ngilalela
1: hayi ngiyabonga metron we metron
0: yebo
1: ngifisa ukwazi isizathu esenza usister angagani ngoba uyintokazi ebukekayo phela uthi nje uma nixoxe
0: Hawu gogo ngiyaxolisa kakhulu anginayo impendulo yombuzo wakho ingabe khona okunye ofisa ukubuza
1: Hawu kahle bo metron usufuna ukungixosha ungakangizwa nje nokuthi ngithini isikhalo sami akasizwe ukuthi ufuna ungixosha konje njalo nina ifundiswa aninaso nje isikhathi sokulalela
0: gogo masibiya ngiyaxolisa kakhulu ngoba ulingana nomama wami kodwa ke angeke nje ngikuvumele ukukhuluma ngamagama abantu ikakhulukazi uma bengekho
1: we metron Ngibuza ukuthi umvumeleleni uSister Nkosi athandane nendoda kaSister Dlamini.
0: Gogo masibiya, ngicela uqaphele indlela okhuluma ngayo. Yabona nje le statement uqedwe ukusisho manje, singakubophisa izandla nezinyawo.
1: Yey, ayibo, ayibo, ungisabisi mina ngamaphoyisa ngoba into engayishaya emkhuba le. Phendula umbuzo wa Metron, niwafuna namadoda abantu na?
0: Njengoba ngeke ngachaza, anginayo impendulo yombuzo wakho.
1: Oh, sengiyabona ke manje. Konje nguwe washintshela uSister Dlamini eMkhomazi ikhona umngani wakhe ezokwenza umathando emzini wakhe angithi
0: ngokukhulu ukuzithoba gogo ngicela uphume ehhovisi lami ngoba usuqala ukungihlambalaza kungenjalo ngizobiza amaphoyisa
1: hey anginandaba mina noma ungaze wabiza amaphoyisa akho lawo vele sengiyahamba uzutshele uSister Nkosi ukuthi umphakathi sasehopwele udini uyaveva isenzo sakhe sokuqoma indoda eshadile uyangizwa Uyangizwa Metron.
0: Hey,
1: umtshali ukuthi ngithe umswenya uhamba uvuka izinhlabathi. Ukhohle ukuthi khona bawubonayo. Uyothi uveza ikhanda ngaphandle bawushaya babulale. Ngiyema lapho. Sala kahle Metron.
0: Kodwa ngivelwa yini? Ugogo masimiya umane waqoma ukushumuzwa kwakhe nje wezenthola impilo. Ngenhloso yokuzongibheca ngobe inyama engayidlanga. Konje ngenzeka yini ukuthi bekhuluma iqiniso ayisuka unomusa ayisiyona inhlobo echitha imizi yabantu pho angamqomelana uDlamini nokwenza phela umbhalo umngani wakhe nje
2: hayi baba
0: ishe ngaphenduka imfane yomhlatshelo usale kancane nje ukuthi ugogo masibiya ngisoxongela izo lengasazi ayi uyahlupa naye lo gogo ukuba usiyazi uma ngeke esikoleni ngishimu zemthula Hayi awuthi ke ngishayela uSister Nkosi hleze ngizothula umnyombo wendaba

0: Hello, Major. Hawu, azike ngisosa ukuthola icingo livela kuwena. Indaba ngabe konke khamba kahle.
1: Nomusa, ngiqeda ukuhlaselwa ugogo Masibiya la, kodwa befuna wena.
0: Hawu, kodwa Nkosi yami. Kase ngenzeni ke ugogo kaNosipho?
1: Ilokho ke ngifisa ukuzwa kuwe, sister. Ngishayile wena ngoba ngiyazi ukuthi uzoba nazo izimpendulo lazidingayo.
0: Hawu, Matron. Yazi kukho kubi nje ekwenzeka lile. Ugogo kaNosipho ngagcina nje ukumbona mhlazane ngiphoxa phambi kweguli namanesi. Okay, nami ngizange ngamphendula kahle, kodwa ngaxolisa. Uma nje futhi ngikhumbule kahle, ngaze ngamthembisa ukuthi sizophinde ngesiphinde mina naye siphathisane okwezilwane.
1: Ngiyezwa, sister. Ugogo ubezela udatshana oluthanda ukubabucayi. Ngamafuphi nje beliqondene nokuziphatha kwakhe emphakathini.
0: Hayi, ngaze ngisakuzwa ke kahle manje, Matron.
1: Sister Nkosi, umgcineni ni Thisha Dlamini?
0: Hlangana manje le nkulumo yethu noSikhumbuzo.
1: Be, usukubiza nangegama. Okusho ukuthi ugogo ubeqinisile.
0: Matron, ngiyacela bani. Ngicela uhlelo dabeni ngoba kumele ngiyobeka amabhodi eziko.
1: Wena Nomusa, usungazi ujaha ukupheka esikhundleni sokulalela udaba olukubeke ngabe emphakathini. Angithi uhlala wena.
0: Unjalo, Matron. Kodwa phela umbali wacela ukuthi yena angihambise ukudla lapha kumnyeni wakhe. Manje ngeke ngisheshe ngipheke khona ngizomhambisela ukudla kungakahle, uyabona gogo. Angithandi ukuhamba ebusuku nami.
1: Oh, sengiyabona ukuthi ugogo Masibiya ubezisusela kulokho izinsolo zakhe.
0: Hawu, izinsolo zokuthi ngithandana noSikhumbuzo. Phela indaba ixoxa ixobho lonke leyo. Hawu, ngisho umbali futhi useyayazi.
1: Hawu, sebemtshelile?
0: Hawu, imina engamtshela ngoba ngangazi vele ukuthi uyogcina efikile emadlebeni akhe.
1: Ewu Nomusa. Hayi. Ubesho ukungiqeda ugogo Masibiya. Uthi kusizile nje ukuthi ungabikho. Ngisola ngathi bezokuthela umshiza.
0: Ha, nasi sasala singijwayela kabi bo. Hawu, silibe lokugatana nami esikhundleni sokunaka umzukulu wasi lokugijima nabafana esikoleni.
1: Sister Nosi.
0: Eh, ibhadla.
1: Musa ukukhula bengengani, ukhumbula ukuthi yona ikunanga ngalutho.
0: Hayi, ngiyaxolisa Matron. Ukuthi nje ngicasula mina yonke lento. Hawu. Umuntu nje angabona sebulawa abantu angabazi ngenxa yabantu abahambe befafaza amanga. Yazi, uthi ngivele ngiyiyele kuyena nje mina futhi lo gogo.
1: Yehlisa umoya ke sisi. Ungathathi izinto ngolaka ngoba wena uyiprofessional. Ugogo Masibiya ngeke alahlekelwe lutho nje ngisha ngaze aqheme nje udumo olungeqiwa ntwala. Kodwa uma kungenziwa nguwe umsebenzi ungaphela ngokuphazima kweso sisi ungakhohlwa.
0: Hayi, ngiyezwa Matron. Kodwa nje hayi ngine isikhalo. Igama lami pho lizogezeka kanjani njengoba sengidume kabi kanje mina.
1: Ungakhathazeki ngalokho sister, ngizoyilungisa indaba yakho. Asibonane kusasa.
2: Sisibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa uKhozi FM.
3: Inyanga yentsha sikhumbula intsha yango 1976 eyakhombisa ubuqhawe nokuzinikela nokulwela amalungelo abafundi. Ukhozi FM lukhakambisa lawo maqhawe.
4: Tea time no Lady D. Tea time no Lady D.
5: Hashtag tea time. Cha, indoda yamgonyathi hayi masokhala. Umthetho obekwe uhulumeni kumnandi uma kudliwa ezabanye abantu imali. Athi bonke nabesifazane bashada bephuthuma bafuna ukudla imali. Nabanye besilisa abashada besifazane besebenza befuna ukudla imali zabo. Umthetho uyavuma, awuqhubeki umthetho weSouth Africa. Hayi masukukhala. Wakhe khanyile lo.
6: Twitter mleli dima mkhoso. Hayi nami ngiyavumelana nomama impela nginakuphawula okuningi. Nami ngiyavumelana naleyo ntokazi. Ayikho njalo impela nje. Oh, thina singamadoda siyakhilana thina amadoda thina. Umkhongwane lo phansi kwamhlabu yalingana emanguzi. Ngilana emithi back ngokusebenza. Hallelujah.
7: Hashtag Twitter mamkhoso. Mamkhoza u ano itiye lakhe lezi indaba yakhe ezwakala. Akaqale yena ngenelele ukuthi ukukhokhelwa nenkweletu uma khona lo. Ubambe ubanjwe ukuthi kukuye kuyakweletwana akhokhele uzokweleta kuyima enza kamalungiselelo omshado ngoba isikweletu asiboni sohlala silose bacindezele njalo sibuya njalo sekungathi omunye usafuna love back kanti cha ufuna le mali iqhubeke ke into yabo bandla ngibonge celebrate la secupu nawe ungasithola ethule indanku
8: hayi sihlezi sibabaza nkosi yami sawubona le mamu letiti nombhali lo wewe obhalele kwi Twitter Hayi baba, uma ngasamdambela inqodo kwemanxile la. Ngiza ngoba umoya ngamletheti. Kanjani vele? Yena uthandana nomuntu obethandana nomuntu wesifazane. Bobabili nje abaqondile. Kwayena baba lo, umshila kanjani into bobazonayisola intombi. Kwayena mama, uvume kanjani ukuthanda futhi tebe nesoka lentombazane enomnye intombazane eshathe nentombazane. Hayi bo, siyababaza weJehova. Angijaji kodwa nje hawu, hawu. Cha liyafa silibheke lize bafethu. Ayinquthi kwamanxa.
9: Sambambulisho!
10: Ahisho!
9: Sambambulisho!
10: Ahisho!

0: International Widows Day usuku olwamukelwa inhlangano yezizwe iUnited Nations olugxile ekutheni ekubhekanwe nokuswela ukungabi nobulungiswa kanye nezinselelo ezibhekana nezigidi zabafelokazi emhlabeni wonke. Namhlanje nathi singacabanga nokusibuza ukuthi onkosiyami umama ubani ngabe wagcina kanjani inkinga yakhe. Nakade ngizwa kuthiwa kunosizo oluthe ake ngithinte umama ubani ngangamuzwe ngathi ukhuluma ngendaba ethanda ukuhamba lo line. Ngiyafisa ngathi singabasiza kakhulu. Kanti agcinike lapho futhi namhlanje kuphinde futhi kube usuku lukazwe lonke lelo kuthwakelayo lokudedela okudlulile National Let It Go Day. Makhona umuntu lokumbambela igqubuthe yazi ngigqilaza mina ake ngivane nje ngimxolele ngoba minyaka yonke lolu suku luyagujwa uyitshela ukuthi yabonakela siyakhuthaza ngempela ukuthi abantu abadedela amagqubu intukuthelo kanye nemithwalo yemizwa ebacindezelayo. Sibekele ukuthi wenze ukuthi kulo nyaka ngishiya phansi ngiqala kabusha bese ngiphinda futhi ngidlulisa okunye ngaseqhamuke.
1: Njalo mangina wenzizwa ngini emgungu.

0: Samanjalo isikhathi manje sithi ke shumi nesikhombisa phambi kora le shumi nambili kanti kaTuzula engube emnandi kaPretty Masompisi hayi uPretty Mtholile yena ubekade ethi ngihappy siyabuya ke masimphathele nje intokazi nje nangu hey Chris Brown no Chris Brown besinika ke la ngoma emnandi labethi ke la come through sesihamba nje manje sihamba siya le phesheya kwezilwandle la siya khona ke la sothola khona futhi sawubona mqadi unjani
1: sanibonana
0: yabona mang yabona engangaze ngibize ngathi ngilalela welango ngibize how many times did they call your name 3 times eh
1: awu bagi
0: yela ngelihle
1: yebo sanibona sengivukekile
0: siyabonga uba nawe
1: iyathokoza ma
0: iyabona ke sithi ke kumnandi ukukhuluma nawe kwele ngabade uyayibuka indaba uyabona sikuphi unathi angithi masingena esiguqweni ungena nathi esiguqweni angithi ngani yami
1: injalo
0: nje uyalandela indaba
1: injalo nje phela vele kufanele ukuthi uthole indlela yokuthi uhlale ube sekhaya ngenhliziyo uma ukulezi indawo
0: uyayibona le ndaba futhi nje umhlaka 30 sovuswa wena ngeyincingo ngapha nangapha ubuza kunjani nisimphumile nisemsebenzini ohambani uyojoin abanye umhlaka 30 nje ungalali wena semlindelweni
1: Ey jobo ngcwele hayi hayi
0: jobo uthanda ngakubthongo
1: ngathi abula
0: ngathi umuphuphani nje amahashu ngedlala umjaho yini
1: ungathi ngabula nanokuthi ngephuzile izolo kodwa ke
0: ithi kulala ungathi uphuza
1: ngephuza ukulala
0: nazonke
1: ephuza ukulala
0: Indawo tungamazi ngiphuzile izola ayibo. Yasike asingene ngoqondi. Ehhe, isiZulu hlukanisa kahle. Uyazilangelihle. Sikhuluma indaba ebaleke kakhulu. Sithi ke kwenzeke sikajoba sokhuluma ngendima engadlalwa umuntu wesifazane ukusiza umuntu wesilisa ukuthi akhulume ngokukhululeka uma nenkinga ngaphandle kokucwaseka ukuthi indoda kume imele iqine futhi ingakhali. Ikuloko esikhulumayo namhlanje yafisa ukuthi ngikudedele nje uyiqala ngoba kuba khona nezingqinamba ehamsana nako lokhu.
1: Ake ngibonge kakhulu ema ithito ngenkathi abesilisa besuke benovala lokuthi bazojajwa abanye abantu besilisa bazorejectwa abanye abantu besilisa kuma circles
0: yebo
1: lusuke lubona futhi uvalo oluthi bazorejectwa futhi abesimame uma ngabe bezamukela noma uma ngabe bekuma romantic relationships noma izinto ezingaze zilidele kuthenini bangakwazi ukuganwa ngoba kahle kahle iqiniso lithi ngenkathi thina besilisa siguguzelwa ukuthi asingakhali
0: yebo
1: on that same breath besifazane basuke bona beguguzelwa nabo so sayathi ukuthi abumqwayo umuntu wesilisa okhalayo noma abangakwazi ukwamukela isililo noma ivulnerability yomuntu wesilisa.
0: Yebo.
1: Umbuzo engizibuza wona ke la ensukwini ukuthi si society thina singenza kanjani ukuthi sibambisane phakathi kwethu izinsizwa nosisi ukuthi silwisane nayo kahle lento ngendlela eyiyona ngoba mawubusisa kahle kunzinyana kodwa kwabanye osisi kunzinyana ukuthi bakwazi ukumhandlisha kahle umuntu wesilisa ovulnerable ngoba kugcina kukhona ngike ngaba nayo le experience mina kugcina kukho inkulumwana ezithi hawo bo hayi ngeke phela bangakanti ubani umuntu wesifazane la kasi cha
0: ethi musu hlala ungikhalela njalo nje ngiyaduduza njalo nsuku zonke basho njalo
1: uthola ukuthi futhi hayi nanokuthi mhlawumbe isililo sowusikhihle u 5 days kuzilandelana cha mhlawumbe kukhona

0: Falling for you, kusho andathi yang ukubambisana ke beno Aris kona ke umsakazi cause ya farm sithi danki 12 to 3 uyazike ngalesi sikhathi ke kunengosi yethu ke la sithi kona siqalaza phesheya namhlanje ke silibhekisa eMelika eNyuvesi Harvard yase Washington DC abafundi ke bakule Nyuvesi bazobe behleli lathi sixoxa kumnandi besitshela ukuthi yobo lana ke ningizwe Africa ke balibeka nje bazokwenzani izwe libhizi kangaka ne FIFA World Cup kodwa ke konke ke ilandela masibuya ngala uzunganyakaza
1: sonke siyazi ukuthi ubusika abu ubimnandi ngaphandle kwesijulu esisehle siphundu. Kanti lapha eMzansi alike elinye isopho elenza izijulu eziconsisa amathi nezishubile njengekno. Ngoba ikno isopho elingungqambili eMzansi. Ungaphambili wokunambitheka, ungaphambili wokushubiza. Ngakho ungamani upheke nje. Pheka isijulu esingungqo ngekno.
2: Noma ngabe udaba lwase CCMA inkinga umakhenika ublacklist okungafanele idivorce engaphikisiwe iClient Legal ikunikeza usizo lomthetho kanye no 5000 rand webail kubo bonke abaseNingizimu Afrika sikhaveze izimali ezokugebengu kanye nezabasebenzi amathimba ethu ezomthetho kazwelonke alindele ukukusiza noma inini emahoreni angu 24 joina namhlanje SMS ukhozi ku 44789 yebo Ukhozi ku 44789 iClientele General iFSP ekunyaziwe kanye nomshalense ongewona wempilo imbandela iyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile
3: Lena yiyo eMzansi bye Siluziyo Drove
4: Uma ungumuntu wakaMzansi uyazi nje izinto azihlali ziqondile kodwa siyazijabulisa siyathanda amachisa nyama hlale sihlenge ngisho izinto zingahambi kahle emgwaqeni umuntu ukuya kubingelela umakhelwane kuboleka ushukela kanti izingane zidlala ibhola ngazo zonke izinsuku izilimi zethu ziyaxubana phela sihlukile kodwa lawo mahlaya nalowo mzuzu ukusizana yikho kusenza sibe abantu baseNingizimu Afrika sibe munye ngiyaziqhenya ngomzansi wami
5: Siyakhipha
6: Ukhozi FM 66 njalo njena ke sibungaza eminyaka u66 sekukhona Ukhozi FM kamlamo Clarissa ukamfeka ngihleli nawe ke zoshaya hore lesithathu namhlanje kuseni okwamanje eyam nawe indaba ngifuna ukuzwa kona kahle kahle ukuthi ke lihambe kanjani Ukhozi FM sawona
7: yebo okhuluma nomzamo uMadenyeza ngathi Friday ethu kwafuthi esigodini sosethalo
6: isonto lakho belinjani
7: hayi hambe kahle kakhulu ngibona ngalutho lo
6: Ukhozi FM sawona
7: ngakubona ngakithi
6: wasemsingani
7: yebo Uthi umkhondo wakho le nto.
6: Kuchani.
7: Ngizindawo ngingikho creation nje kuphela manje ukuthi ngizokukhumisana bomphelo.
6: Ngiyakuzwa hayi ngizola una 10000 mhlawumbe ngawudlulisa nje ukuthi ngicabanga kahle.
7: Hayi ngithi phela ngingimthena phezulu manje mina nemkhondo umkhulu.
6: Oh so manje uzofika na 10000
7: naye.
5: Siyakhipha nokhala samfeka njalo ngomgqibelo ngo 12 kuya ku 3 ekseni kuKhozi FM
8: Ukhozi FM
5: Luhamba phambili

0: ezisho ukuthini kuwena?
1: Umuntu wakhetha ukuthi abhale ngalezigaba ezifo ngokuthi sichaza impilo yami yonke zingqikithi yempilo yami la ngisuka khona nalangikhona nalangisaya khona.
0: Mhm.
1: So umuntu ke waqala ke ukuthi abukele isigaba wabuke sokuqala ngoba zonke ziphathelene nempilo yokukhubazeka kwami. Kodwa futhi yize zikhuluma ngami ziphinde ziqwashise nabanye abanokukhubazeka ngoba sonke ngaphambi kokukhubazeka kukhona umuntu.
0: Yeah,
1: so siyaxoxa ke lana ngale ncwadi yami ukuthi ngaqala ukuthi ngikhule esimeni njengomuntu owazalelwa endaweni yaseNanda eMatikwe, wakhula ngaleza ikhathi kusekhona ukuhlupheka okwakuxakile la izinsiza zazingekho khona la othola ukuthi uma unokhubazeka awunawo nje into engathi ama nje ifana nama wheelchair ama crutches wawuba nje umuntu ogaqa ngamadolo. Ngakhula ngigaqa ngamadolo isikhathi la eminyakeni ewu3 emthathu engakhubazeka ngayo ngaze ngafika eminyakeni ewu10 isikole engingasazi. Ngangilandela ke ngilandela abafowethu ngoba phela la sikhula ke ngeleza ikhathi sasikhula ngokuhlupheka ubupha kwakuhlakuhlake kwakuhlasela. So uma unokhubazeka kwakusho ukuthi wase kuyimpinda lokho yokuhlupheka ngoba wawuhlupha ke nje ungazi ukuthi uzohamba kanjani. Ngangibalandela ke abafowethu, ngikhumbula nje umfethu omdala uXolani wayeluse inkomo, ngimlandela nami silusa naye izinkomo. Nami kwakuyimpilo nje, ngangena nga ukuthi kwenzakalani nganga understand kodwa ngangifuna ukuphila nje. Ngihamba khona ematsheni wathi mawuqhamuka nje umuntu uthe hlathini utshane ngophela ngesikhathi zethu engekho emgwaqo. Khumbula sikhule ngo 1971 la izinto zayintuthuke engekho khona. Uthola ukuthi sihamba nje ihlahleni la mawuqhamukele endaweni evulekile umuntu wayecaka nasi silwane esihamba ngamadolo kanti na umuntu naye. Kwakuthatha ukuthi umuntu akwazi akunderstand ngoba phela kuyafuneka abantu bafunde ukuthi hayi njobe ihamba nje kusho ukuthi ngoba engenazo lezi zinto futhi zazingekho ke ngalezi ikhathi zethu.
0: Hey, uqinisile mangicaphuna la encwadini yakho khona ula notice gaba nesigaba sokuphila nalokho ukukhubazeka sakha uhambo lwami ngeindlela ezahlukene. Mhlawumbe masibheke emumva nje kulezi gaba okhuluma ngazo zakushintsha kanjani impilo yakho ke njengomuntu kwene kuphela kodwa ke nasenqondweni nasenhlizweni.
1: Ngathi zonke nje sizona mangapha umuntu ebuka zingishintshile kodwa sikhona lesi ke esingishintshe kakhulu. Ngikhumbula umsakazi ukuthi ngangakwazi ukuhamba ngangalazi iphambili lami ngangazi ukuthi nje la ngikhona ngiyazihambela nje ngiyasigaqela nje. Wena obukayo wawubuka nje umuntu ongenakusasa. Kuthe ugaqa kwami ke ngakungikumina kwakuyisifiso ukuthi ngelinye ilanga ngisukume. Ngagaqa ke isikhathi eside nje ngisengingasho eqaleni ukuthi ngagaqa kusukela eminyakeni u3 kwaze kwaba u10 ngasazi isikole. Kwangalula ke esikoleni. So ugaqa kungifundise okuningi, kwangifundisa iresilience ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe umuntu obekezelayo oneyifiso ukuthi noma ngabe kuthiwa ukusiphi isimo kodwa ikhona iphambili. Kutheke makufika lesi ke sangempela sokuthi ngisukume. Ngoba ke sangenza ngabona ukuthi sengushiya umhlaba phansi sengubukela phezulu senginami sengesi baye bathi you are walking tall. Ngase ngibuka ke nami ukuthi hayi lesi sesiyangifaka ke ngoba ngaqala isikole lapho ngaqala ngo 1981 sengikwazi nami ukuma njengabanye abantu abakwazi ukuma. Ngazibona nginogqozi lokuthi hayi ke impilo isiyaqhubeka.
2: Kuyezwakala isithupha ke imizuzu sibheke kuloko kubumbana kwehora lwesibili kubona kusakaza uKhozi FM sithi Donkey 1223 sikuyona ingosi ethi Disability 360 sikhuluma nje noThulani Mandi othisha phinde futhi abomkhankaseli wamalungelo ke abantu abaphila nokhubazeka. Kwesigwinya nje amatheke masibuya siyaqhubeka noDabalethu.
3: Akukho kudlula iOriginal Packet for 1 yakwa KFC. Iqale ngokho le crispy sakolide, amazinga wings amabili nama chips.
4: Yeah, kodwa uma ufuna into esho khona, zitholele iDunked Packet for 1. Iqatha lenkukhu eli crispy nelisagolide, ama dunked zinga wings amabili nama chips.
5: I-original bucket for one yakwa KFC ithola naphezulu nedunk. Zikhethele yakho kusukela ku-4290. Ngena ku-kfc.co.za uthole kabanzi. KFC, it's finger licking good.
6: Uma unenjongo ngento eshisekelayo noyithandayo, uthola amandla. Ku-Afbob kusho ukumelela nokusiza abasengozini, ukutshala imali kwezemfundo, nokusiza abanye bathole ukudla. Ngoba uma sikhuluma ngenjongo, asikhulumi nje kuphela. Afbob, here for you in more ways than you can imagine. I-Afbob umshwalensi wempilo osemthethweni ne-FSP egunyaziwe.
7: Kithi injabulo yayiqala ngetiye. Ugogo wayevele athi, "Sela iti," okusho ukuthi phuza itiye ngesixhosa. Futhi senze njalo. Omakhelwane babeletha amascones njalo ngesonto. Futhi ngokushesha, bonke abaseduzane nathi bagcwala esitubhini sethu. Kumina injabulo iqala ngosela iti.
8: Ugogo wayefuna nje ukuthi selati ma.
7: Oh, selati, ngiyabona.
9: Yithi chatha injabulo ngeselati.
10: Cozy FM.
11: Cozy FM.
10: Luhamba phambili.
2: Cozy FM luhamba phambili ngaso sonke isikhathi. Sisasho ke sithi ke Disability 360 kuyona ke ingosi ke yethu. Ngeke ngasho ke ngathi sihleli naye ke namhlanje uThulani uMfokandimandi othisha aphinde ke abomkhankaseli kwamulungela abantu. Besibheka nje impilo yakhe, sibheka nencwadi yakhe, tshela nje ngohambo lwempilo ke olugcwele inselelo, eligcwele ingqinamba eningi ehlwahlukene. Kepha uMfokandimandi nankumbuzo ovelile nitsakhuluma noZimdola. Uthe uthisha njengothisha nomuntu osebenzisana nentsha nsuku zonke. Yini mhlawumbe ongathanda ikole zifunde ngayo mayelana nokwa ngela abantu abaphila nokhuka nokuhlonipha nje isithunzi sabo.
1: Njengothisha uqaleni nje ngiyathi abantu abancane uqale kufanele bafunde bafundiswe ukuze bakwazi ukuthi ba understand impilo yabantu abakhula nabo ngoba bakhula nabantu abase abayinhlobo nhlobo basekhona abantu abakhula nokukhubazeka. Abanye bayathuka ke mabebona umuntu okhubazekile. Siyazi ke ingane isuka ingazilutho ifuna ukufundiswa. So thina ke esisike esabadala kuyafanele ukuthi ke siyifundise ingane ukuthi emphakathini siphila nabantu abayinhlobo nhlobo. Kukhona abazoba ubabona behamba ngama wheelchair, kukhona ozobabona ngeinduku, kukhona uzombona nje ihamba ngohlobo ngathi akufanele ke abantwana babe nokuhleka nanokuthi babuzane. Kodwa inkosi yami lona uhamba kanjani? Lokho kungoba kuyamhlukumeza lo osuke ezama naye impilo. Kusho ukuthi ezingane ezikoleni sesizame ukuthi senze lento ekuthiwa awareness. Abantwana bafunde, bamukela abanye aboza kwabo ukuthi baphilisane nabo. So njengothisha ke futhi okunye sesithi ke siyafisa nokuthi mhlawumbe ugovernment asilule kakhulu isandla sale awareness sentina ma program.
0: Yeah.
1: Nanokuthi nje ngamhlambe kungake kufundwe nasesikoleni njengezincwadi ezibhalwa yithini ukuthi mhlambe zeke ingene ezikoleni ziqashise kuze kube into ezosiza ukuthi kuba phela ukufunda lokuqala kodwa phela eclassini kukhona nasekhaya nabazali ke.
0: Okay.
1: Nabo siyacela nabo ubafazi.
0: Mhlambe ngenxa yesikhathi mhlambe ungasichaze mhlambe silencwadi abantu bengayithola kuphi nokuthi nawe utholakala kuphi?
1: Njengamanje ngoba njengombhalo osanda ukufika incwadi isatholakala kumina ey'nkundleni zokuxhumana. Ungangena ku WhatsApp wami, ungathola ku Facebook, ungangifonela kusho ukuthi kwezokuxhumana ungangifonela ku 067
0: 785
1: 995 5353 umakhalo kukwini lowo. Bese kuthi ma WhatsApp ekwazi ukuxhumana ko WhatsApp nako Facebook u 079
0: 570
1: 5703 8355
0: iphindi phone nayo futhi. Hayi, siyabonga kakhulu Buthulani.
1: Ngibonge kakhulu.
0: Okay, ngosi yethethe Disability 360 siyayiphetha ke la besikhuluma khona noThulani Ndimande ombhali ke wencwadi ethinta nje zonke izinselelo ke zokukhubazeka ngoba seshilo isincwadi yakhe itholakala kuphi mhlawumbe nawe ke ingakusiza lokuqala noma nje ngehora lokuqala sekhona umafakazi silinde indaba masibuya ngapha.

0: kusuja kungosi wakwamile
1: ehene
0: hawo hene ngani wena kade uqeda ukungitshela la ukuthi wena uyingeni indaba
1: zakho hawo wena uthi phela Fatima indaba iqalo wena kwanami ke nje ngiyaphuthuma ngoba ayisengijahile ukufika ekhaya yazi I can't wait ukufika nje khona and run a hot bath kunini nje umuntu egeza ngeVascom
0: yazi ubuyazi ukuthi ngavele ngadideka kanjani mhla ngiqala ukuza ukuthiwa contact uVascom ngiyazi ukuthi kuthiwa kugezwele endishini
1: lalelaka inkulumo iyashintshasha mihla le nathi sezizwa ngazi izingane lezo ukuthi sekuthiwa nike manje hayi nathi silandele zona ke
0: sizothini dadu sizothini ngempela ungabalandeli osiyazi onhlenhla phela lawo phela sizwa ngaba yonke into eyenzakalayo manje ngisho nokuyilawula lokhu kwabo dadu njengoba uzara bebuyisa ngathi benza nje
1: hayi bungakasho namanje ukuthi usehlupa ngani uzara woza neindaba Fatima
0: selo kwaphuma imali kayise dada hayi
1: hayi
0: hayi
1: hayi
0: hayi
1: imali
0: hey
1: ubaba wakho umshiyele imali
0: habe
1: hayi
0: ushiye izumbulo zemali ubalisa ngaye yonke manje ke usisi akabambeki yazi ngathi unamanzenze emzimbeni akezwe umshini yazi umshini oyishintshayo into engakhuzeki into eyilawula
1: hayi bo imali bese kwenze njani imali isibhalwa ngengane Fatima ukhona wena
0: ungazelaphi ngazelaphi ngempela
1: hayibo
0: isibhicongo sini sabangile sona kwenze njalo kuhamza wafa wangishiya notala tiya mina ngibhekele nalolwe ngane ke manje engalawuleki ngoba nakho yona sibona ukuthi sinemali eni
1: yabantu
0: bazana njengamanje uyiphathisa sokwe breadwinner dade yazi sincesezela yena nje sina ngikhuluma nawe nje
1: we Fatima
0: hayi
1: manje ima wena usudepressed ukuthi lengane ikuncisha imali
0: Hayibo akenzweni umntwana bakithi
1: angenzeka
0: akenzweni usuhlekisa ngami
1: futhi wena mngana haya ene
0: kuhle ngoba nawe uyazazi ukuthi uzele uyabona ngelinye ilanga lesehlo lesi siyokwehlela wena nawe yakhe ingane iyogila igodi elingaqaqeki
1: khuma ngabike kodwa mngana ndingi

0: Uyazi mina ngithi ususilethele udla kunini silindile ntombi.
1: Hawu ayibo. Khululeka malumekazi, kuyeza ukudla khona manje. Ngisanilethele nanka amanzi afudumele ukuze phela ngeze izandla.
2: Sokanini madodana. Sokanini madodana. Uyabona usuku olukhulu ke namhlanje. Uwethe wethu usilethela ngikhamanzi okuhlamba izandla.
0: Sasihlaba kakhulu.
1: Nani nethawula bana alokusizana nibe nsiza izandla kancane malume la. Ngiyabuya khona manje mina.
2: Kwafele kwanuka kamnandi useza nakho nje lokho kudlo kuphethe mshana.
0: Azothile. Ukwelo sha izibili kwaqhe ziphakeme kanje.
2: Yeyibo, yeyibo.
1: Phela mina ngafunda ngagogodi esikoleni sokupheka sika banyeni. Sika malumekazi wami.
0: Mana muphiko malumekazi.
1: Ha ungxelo. Angithi yonke mina into yasekishini. Ngifundiso bani uma ngifundiso wena?
0: Bese ngibuza nje phela hawo. Ngifuna ukuba nesiqiniseko ngingaze ngijabule kanti akukhulunywa ngami.
1: Hayi bo uyazi kodwa nawe ukuthi mina ngiyapheka uma ngithanda. Ngisho mina umalume wangifundisa. Wangifundisa ukwenza izoso.
0: Yawe na.
1: Eh, yabona mina sekuthinta inyama. Hayi ke angithintwa ke mina lapho kwesona inyama.
2: Kodwa ake nimeni ngakho konke lokho. Uyabona nje mina sengijahuka ukunambitha lokudla okuhleka la. Hey ungafunga phela uJokismuzi inkosi impela. Awuthi ngiswa.
0: Mana phela mntunga mana umntwana akatibusela ukudla kuqala.

0: Hey, yazi usindi lo. Ako bonga ukuthi nje sengamukela inkosi. Ukube bekuse yimi lo yamlamulo omdala. Hey. Bengiyomthuka lo muntu wesifazane ngishiye ngalazi. Ah, manje ke nayo ke incwadi engcwele ithi asibaxolela abasonayo njengoba nathi inkosi sixolela. Ebese ke abantu ke becabanga ukuthi nje umuntu ngoba nakho esekholwa akhethe uJesu. Usephenduka impatha. Hey. Mina bengeke ngibele ngiyifake nje ngozini ngiyibona. Nakhona nginzela umuntu engazi kahle ukuthi uma yena engahlangana nami ngisogwadule ngomela amanzi yena enawo. Ngeke ngiphe ngishiqo unsileli. Hey. Ngoba ngiyamesaba usindi. Angifuni lutho nje oluzongihlanganisa naye. Xobo. Awubheke nyuselone waliqe usuku lami. Sengiloku nje ngicabangana naye. Kanti phela impilo iyaqhubeka. Awuthi ngibheke isikhathi ngibo. Oh, 6:15. Hayi, kusekahleke makuse njalo. Futhi akukakabi lethu ukuthi ngingemfonela uThusi. Ake ngimzame.
1: Hey, Mr. Celi. Uyaphila kodwa?
0: Hey, Thusi siyaphila singezwa kunini.
1: Oh. Bengithi nje ngisazothatha ishawa nami eke nje ngisusa uthuli bese ngihlala phansi nje kahle ngiyakufonela nami.
0: Aw, kwayintanhla ke. Wazi nami nje mbothi ngifona njengoba sengiyimagange. Ngithi angiphuthume ngizwe ukuthi kuhambe kanjani ngendaba yepostmortem phela.
1: Ah, uyabona nje mfukacele. Ngonke mfuthu khamba kahle kakhulu.
0: Hayi. Yithu uyadlala wena.
1: Izwa ngami wena.
0: Hey, zamnandike lezo indaba.
1: Kuhamba kahle impela nje mfukamagaye. Futhi nje mina mfowethu ngibonga wena mnumzane Cele.
0: Mm.
1: Uyabona nje mfowethu ukuba awulalelanga unembeza wakho. Angifuni mfowethu ukuqamba manga. Ngaba sikhona sikhona namhlanje.
0: Yini uqonda ukuthini ke Mr. Thusi? Hayi, qhubeka hlala phezu kodaba.
1: Lalela ke mfowethu Cele.
0: Mhm.
1: Sekunesiqiniseko ke manje mfowethu sokuthi inhlamvu yadubula uHamza mfowethu. Yangena ngakwesokuhle.
0: Hawu hawu hawu hawu hawu hawu. Nkosi yami.
1: Yabo. Ngiyacacaka la mfowethu kaMagayi ukuthi uma kunjalo mfowethu umfowethu akazidubulanga mngani wami njengokusho kwamaphoyisa afula icala

0: sivele siyeke le ndaba ngoba isiyenza ukuthi nje hayi ngishwabulele sisi ngiyabona nje ukuthi kuphambana ulimi nami ngase ngithuna kwamanxeba
1: hayi kanti akusikona nje ukuthi ngithuna kwamanxeba mentrona ukuthi nje njengoba ngichazela lonke udaba ukuthi kuningi ngibhekene nakho ngikhuluma nawe nje manje yonke into nje ihlala kabi la kumina ngisheshe ngizwele
0: hayi ngiyakuzwa sisi yabona mase sibuyele emaqinisweni hayi ngiyazwelana impela nawe sisi ngazi ukuthi nami ngingenze njani uma ngiyithola ngiba kule simo obhekene naso njengamanje yazi ngambono uzare phezi imfumba yemali ehloma kuazothile ngayitshela ukuthi mhlawumbe uphaso wena njengoba wongekho emcimbini
1: oh kodwa ngangaphisana ngemfumba yemali mina ngibe ngubana kwabani metron ngisamelwe yindle kuzokhokhela icala leli langihla
0: Hey phela kululu kwazi phakethele umuntu Fatima.
1: Hayi ngisho noma ngabe kuthiwa kunjalo mntoni ngicebile. Ukubukisa nje ngeindola zemali esigcawini phambi kwabantu akusinto ephusile nehlaniphile leyo. Ngangabe phela ngiyibizela amaphara nokuthi nje ngilandele igebengu zingigebenge.
0: Uyazi njengoba sikhuluma nje uyazi sengiyakhumbula ngendlela ababephuza ngayo ozara nabangani bakhe. Ayikho inhlobo yotshwala ababengayiphete. Hayibo.
1: Hayi. Hayi ngiyezwa nje ukuthi bayona le mali kaHamza kuyacaca. Cabanga ke ngoba wayengangitshelile lutho. Akazange azayihluphe ngisho ukuhlupa ukuthi angitshele ukuthi le mali siphumile.
0: Kahle wena.
1: Ngiyachazela. Hayi lutho ngise ngayibambela mina. Uzubona isibindi salengane sihamba sigcinile.
0: Imali ibe sithini ke mayisuyibambileke?
1: Hayi uvena wathi bezongitshela phela wangkwankwaza wangkwankwaza
0: ngosubini. Ha uFatima. Yazi kwaba inhlanhla nakhona ukuthi usheshe umbamba. Uyazi ubezothuka ingasekho le mali isiphele nya
1: hayi khona kube inhlandla ngoba yona isaningi sasele
0: imake o beku imali ni kahle kahle
1: hayi a little over a million nje
0: mntwana hayi Fatimi imali engaka ha uyazi kodwa kube kuhle ngoba usheshe wambamba engakayiqedi mtshele sekuphela imali engaphezulu kwemillion
1: Usizani wemethoni ngoba vele ngeke ngize ngimphoqo ukuthi anginike futhi uyambonza akayimisele ukuthi anginike le mali mina.
0: Hey. Asithembe intombazana ukuthi kuzolunga njengoba usumbambile nje akululu ukuthi akuncishe. Hayibo. Na basebekhiyana seyitolo bakithi ngathi sekuyavalwa emoli. Imake ubhake ngakephi?
1: Ngibhake lapha phezulu e rooftop wemethoni.
0: Ayi asale sesamsana ke intombi ngoba nami ngibhake khona.

0: Ngitsheke phela nami emahotela lawo ngiyozwela ukuthi
1: kuphela. Eh, usafuna ukuya emahotela nkosikazi? Ingani sino chef wethu uthina la endlini?
0: Eh, izwan pheqila kumanje. Ayi badle.
1: Eh, wazi mshana. Kuthi nje angicela usamo. Kodwa ngazi ukuthi uzongena nje ngoba sengisuthi kangaka nje. Hawu kodwa mntangenzeni, wazi wasibusisa mntanami, siyabonga.
2: Siyabonga. Kubonga mina malume, yazi kubonga mina. Ake ngithi nje ngenze konke lokho ngikwenze lana lezibili bocengizenzela namhlanje. Bengifuna ukuxolisa nje, ngixolise ngakho konke malume okwenzeke emcimbini wami. Ngiyaxolisa kunina, womantungu amahle.
0: Kodwa bakithi mshana.
2: Ngiyaxolisa kakhulu, ngixolisa impela futhi ngiyanithembisa ukuthi ngeke kuphinde kwenzeke ngiphinde nginiphoxe.
1: Siyabonga mshana mama ukuthi uyalibona iphutha lakho. Muhle umuntu ukuthi maye shayisile alungise laphenze khona iphutha. Hayike uxolo lwakho mntanami liyamukeleka.
0: Nami ngivumelana nomntungwa. Siyabonga ukuthi uxolise sisi. Nokwethembisa kwakho ukuthi nje into enje ngeke iphinde yenzeke.
1: Uyabona mina nje sengijabule ukubona yini lokho kuthiwa yini okuthiwa yimini. Sengijabule ukubona ukuthi izoba ithini kusasa njengoba ukhipha unyawo kanjena nje namhlanje.
2: Yazi usakhuluma ngomenu nje. Okubuhlungu ukuthi mina lokho kusasa ngiyahamba malume.
1: Uyahamba.
2: Angithi ukuthi iyunivesithi siyavula.
0: Hawu. Azo. Usuyahamba njalo.
1: Hawu.
0: Sengizimisela ukuthi ngisazayo ngithi ukuphumula kancane emabhodweni.
1: Uyazi mhlolo.
2: Hawu. Mina nje malumekazi sengiyindlela neqiniso. Kodwa ke ngiyathembisa ukuthi uma ngivakasha nje la, hawu ngohlezi ngikuphumuza njalo mama.
0: Ewe. Ai. Konje umuntu usezokubona uma kuvala izikolo kuphela.
2: Kunjalo nje malumekazi.
0: Kuthiwa yonke into yejwayeleka. Nathi siyoze sijwayele njengabanye.

0: Oh, saze samnandi lezi ndaba engizwayo.
1: Ah, kunjalo mfowethu.
0: Uyazi wethu usimfowethu umuntu yokalala ubuthongo mfowethu. Yezwa. Ngikutshela ukuthi mfowethu selokwaqala indaba ukuthi ngiyangibuya isidumbu sikabafo. Angibazi ubuthongo. Angazi ngibuthi iqhuthu.
1: Kube kufanele mfoka makhaya.
0: Hey.
1: Kufanele mfowethu.
0: Uyazi mfowethu bengilonge ngiyibuza ngiyiphendula ukuthi ngabe ngempela senza into efanele yini ngokuthi ngibekwe isidumbu. Kodwa lokho ngitshela kona namhlanje mfowethu, ha kungenza ngibonge. Ngibonge futhi nakumdala ukuthi hey wethu lento isize yaphumela obala. Kodwa mfowethu ngiyakutshela Thusi. Ngangazi mfowethu, ngangivele ngazi ukuthi umfowethu akazange ayibulala. Wayengeke futhi akwenze lokho.
1: Kwasiza impela ke magaya mfowethu ukuthi uphikelele ngendaba yokuthi ke kuqhubeke uphenyo. Uyabo. Sekuzokhanya ke manje mfoka Ntusi, yizwa ngamwe.
0: Sengijatshuliswa nawo ukuthi nje ababulali bamfowethu. Sekuseduze mfowethu ukuthi baphumele obala bavele. Umthetho uthatha indawo.
1: Hayi, siyethemba nathi kanjalo mfowethu. Ukuthi nje sekuzokhanya manje. Okwenzeka mfethu kuzovela obala. Uyabo. Sizoba nalo lonke ukulwazi oligcwele kahle wena mfoka Ntusi uma sesithole yonke iforensic report.
0: Wemthunzi.
1: Ya mfowethu.
0: Kwakhona nje lokhu mfowethu.
1: Ya.
0: Ukuba nesiqiniseko sokuthi ubafo wabulawa. Kusho likhulu kumina ngitshele. Uyazi kunginika ithemba.
1: Kunjalo magaya, fanele mfowethu kube kanjalo. Kodwa ke wemfoka si uyabonileyo ukuthi wabulawa ngesibhamu sakhe.
0: Eh.
1: Ngeke mfowethu. Isadinga nje ukuke kisike sifakele nje isibuko kancane leya. Kukhona ujo lukhona lapha.
0: Mina ke mfowethu ukuyithemba lami lonke selikuwena. Ukuthi yonke lo mbuzo mfowethu uzoyixasulula.
1: Hawu, khuleka mfoka magaya. Wena nje uphethe umthunzi wabakathusi. Ngiyakuthembisa mfowethu ukuthi I will leave no stone unturned. Ukuthola nje phethe iqiniso layo yonke le ndaba.
0: Hey.
1: Thula nje wena ubuke mina.
0: Sengijaho ukuthi yonke nje lento iphele. Mhlambe mfowethu nala umfowethu elele khona mfowethu uyolala ngokuthula phumule. Hey,
1: kuzokwenzeka mnumzane ucele.
0: Hayi hayi hayi.
1: Kuzocaca nje mfowethu konke kungekudala.
0: Hayi mfowethu, ithemba lisenkosini nakuwena ke futhi ke mfowethu.
2: Ukhala kanjalo ke umdlalo wethu uchungechunge osihloko sithi isinqumo. Ababhali uLerato Tuwe, Ntando yaphezulu kunene, uMandla Ndlovu, uJabulani Njali kanye noyenziwe Sithole. Kanti lo mdlalo uqoshwe ngaphansi kwezo likaDolly Ogle owulethelwa uKhozi FM.
3: Sibungaza iminyaka engamashumi ayisithupha nesithupha uKhozi FM lwasungulwa.
4: UKhozi lungakhula.
3: Sithi unwele lude uKhozi FM.
5: UKhozi FM luhamba phambili. Ukhululeka kanjani ungalalele uJaza noSthandwa?
6: Sanibonani nonke ugugugumede lona.
7: Yonke le minyaka lena wena. Ngikuyekelile inhliziyo yami.
8: Uthando lwakho lokulingisa luqale kanjani?
7: Lokungaba yingane.
9: Shuta kushuthwana uma kodwa engakafiki ngimkhumbula esadlala leyo party lapha kuzalo.
10: Bede kwacaca ucoach ukuthi angeke
11: azatshele. For those who still don't know it, I do it my way.
3: Isifikile ivoza nabangani bakho.
12: Hawu phelile umshado. Phelile umshado. Eh umama sengimbize ngeX.
3: Noma ngabuyapi, uChata noSthandwa bazohamba nawe ngezingoma nezingxoxo ezihlabahlosile kuvoza nabangani bakho.
12: Ubisi lwento.
3: Hayi,
5: woza nabangani bakho. Ngo3 kuya ku6.
3: Cozy FM.
5: Chata, noSthandwa Ntuza.

0: Ngibonga ke uyamsebenzi nje ngijaphela kuphethe intokazi uSibi la besisho sizayiza ukuthini akekho umuntu nje yazi uma kuthiwa khona umuntu ngathi u-wife material tshata cha uSibi unakho lokho uyabona ukuthi uphansi
1: uyakho
0: uphansi mecintshela nje kahle phansi uyabona
1: bese esho ngale voice yakhe man
0: akusiye nje umuntu othi welibeka naye libeka uyabona
1: nje niyiphimbela imntoti intokazi ngendlela isimanga yalapha ke together fair emsinga yona ke lento ngazi uSibi awusuka mtanga nhlangulela Right mama isikhathi sinjames usishumi ke nanhlanu nesigamo ngaphambi kehora lehlanu ntambama siqhubene inkulumo ngcwe yethu ke ukhona ke ngcomfo kaDube mfanga hey wena kwanda ngithi wena kwanda
2: ayibo
1: ngithi inokwanda
2: angibengizama khona lokho ukuthi ningabe ulibeke nami ngibe ngilibeke
1: oh ngiyabona
2: wife material ngizama
0: okay yabona ukuthi akusebenzi
3: Ezemigwaqo nonokwanda dima
2: 1646 sona skatsakho ke leso kanti

0: osibhala. Kusho ukuthi ke ngesikhathi kukhulunywa kuthiwa isayithi noma kuthiwa uma kuyobeka umuntu, kusho ukuthi kwangezwakala kahle ngoba bebesakuzwa kungamahemhem nenduna, ayikho induna ebisahlala umhlangano wokucacisela umphakathi ngalokho. Umphakathi kusuyigeje ekutheni uma kunezinto zizwakho ubusungaceli undunankulu noma uthi induna uyocelela undunankulu, ubusu uwenza ngale ndlela wenze ngayo. Kodwa ke kulilungelo phela la wonke umhlali wase-South Africa ukuthi uma kukhona indlela benze ngale ndlela abenze ngakhona.
1: Okay, so imali yamabhizinisi ikakhulukazi ama-tavern ngamanye amazwi isamile imali ku-2500 mangabe ubekwa ukuthi ukhonze ngaphansi kwenkosi.
0: Imeli impela ujenwa imina nje, imeli impela uma kuwukuthi mhlasimpe njengoba ngikhona nje ngundunankulu walesi sizwe kukhona into ongayizwa wotshana lowo muntu ekunikeze i-proof yakhona, ungifonele ngilalele izo zonke iy'nkumbi lezi ezingilalele njengabanye. Imile kodwa kumathave nakhona iyi enkosini tu mfisa ukukuveza lokhu, iya esikhwameni sesizwe. Imali umthetho oshawe umkhandlu wesizwe ukuthi ukuze sizame ukunciphisa amabhizinisi esiwabona esandela esizweni. Uma ungaya mhlawumbe nakulaba abakwa-Liquorboard bengakutshena ukuthi la esizweni sakwaMpunyoni amabhizinisi esinawo utshwala maningi kangakanani. Sase sibuka ukuthi asizame ukuthi senze uhlelo lokuthi asikhuphule imali ukuze abantu bezosaba ukwenza lolu hlobo lwamabhizinisi. Kodwa ukubeka nje umuntu ukhipha isihlobo sakhe usibeka ngaphandle, ukhipha ingane yakho uyibeka, kumele kule mali ku-20,000 awukho. Kodwa kuyithave umuntu ofuna ukwakha ithave, ufuna ukwakha ibhokisi lesitolo, akayilungiselele ukuthi kufanele ezofaka emkhandlwini esizwe u-20,000.
1: Okay, so ama-tavern asemaningi ngale ndlela le nikhathazayo ukuthi kumele ukuthi bakhokhe imali ngayo
0: impela. Impela sisimile impela kulokho ngoba asikubona ukuthi kuhlobo lwebhizinisi elikwazi ukuthi lakha ini isizwe. Siba neyigameko eziningi ezibikwakho emkhandweni ubikwa zinduna zeyigameko zokubulalana kwabantu amathave nje igameko zakithi eziningi esiyithola imbiko ukuthi kudutshulwe umuntu kuphi, kwazi umuntu kuphi. Amathave asinazo sinidumbu eyiphuma nje mhlawumbe kuthiwa bekuwumshado bekuyini nani nani. Kodwa amathave yizona ezisenzile sithe masibuka ukubikwa kwenani lakhona sabona ukuthi khona njengomkhandlu wesizwe okufanele sikwenze sizame ukunqinda abantu. Inhloso enkulu tu ukunqinda abantu ukuthi sibasabise lolu hlobo lwebhizinisi asiluthandi esizweni ngoba alusakhi isizwe, liyasibulala.
1: Okay, no, icacile. Igejene ngicabanga ukuthi ilungiseneke ukuthi hayi mhlawumpe khona la bengazwakalanga kahle khona. Ndunankulu wesizwe kulungile, sibambe lapha, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho.
0: Kubonga mina hlanisho.
1: Alright, umnumzane uNtuthuko Mkhwanazi lo ngundunankulu wenkosi khona lapha ya eMtubatuba. Eyi, ake siphuthume ngaphedo lo sithengise. Sibuye sibonthi ke singabacashana abalaleli abambalwa nje abaphawula namhlanje ohlelweni.

0: Lokhu kusakazwa kwemidlalo ukulethelwa iHollywood Bet. We bet you will love it here.
1: Ubusuku ubuhle noNkosinathi Mshengo.
2: Umsakazo olalele cause oluma phiko phika ke sibonga kakhulu lapha ke kuyizindaba zika 7 o'clock lapha ke nosine sibonga kakhulu uzophinda buye futhi noma kanjani lapha ke manje shaya lapha ke ihora lesishakalombili kulona ke ukhoze FM mina kumusa nkosinathi ngokamshayenge sibongo kanti ke ithimba lobusuku obuhle ukhona ke uhlengiwe umuntu akambatha yena kuthi uyena ke producer loluhlelo ekhona ke nominendle lapha ngomnqayi yena ke uyena technical producer waloluhlengelo sakubingelela ku ngalesi sikhathi kumboza ngani mlalelo Khoza FM uhlelo obusuku buhle njengoba uzwa inguquko nje kuba singena ngalesikhathi singene ke ngale kwendaba zika 7 o'clock singena ngalesikhathi ngenxa yokuthi kuzobe kunomdlalo ngale kwehora leshumi logo ke kholela ukuthi nendlela esenza ngayo lolu hlelo obusuku buhle siphinde sibe nenguquko uzokhumbula ukuthi uma ngabe kuyilolu suku sesiqale ngayo ingosi leke ethinta ke ikakhulukazi le sasikhuluma khona ngezezakhiwo kodwa namhlanje ke kuzokwenzeka kanjena

0: Ikamana ke ngubaba bimbo wenu uthi magomede emsazana maphambili cause FM isikhathi 26 minutes after 9 o'clock ngicela ungifonele number yami lula kakhulu 086 000 24 37. Ngiyafisa ukuthola ukuthi usulele ukuphi, usulele futhi ukuphi njengamanje. I-World Cup uzoyibukela kuphi, niyilindele kuphi, iliphi iqembu ohamba nalo kwaze sokuthi kuzodlala manje England? Ngiyambona nonkululeko la lokhu ebhize bhek ukuthi kuhamba kanjani ngoba mhlawumbe izinto zakhe zonke zime ngomumoyeni kanye futhi neGhana. Namba yami kakhulu 086 000 24 37. Ngifisa ukuzwa-ke nawe ukuthi namhlanje uhamba naliphi iqembu uma sithi sibukela lapha e-World Cup. Sawubona sesimsazini Khosi.
1: Sibaru wami.
0: Hello baba, kunjani?
1: Line 3, sawubona njani, saphile sikhona thina, sinezwa kwena thina, njani wena?
0: Ngiyaphila.
1: MC ngawukholwa wakaZuma.
0: Kholwa?
1: Sibaru wami.
0: Yes baba.
1: Hayi Sibaru wami, mina ngiyihlalele nawe nje, ngishitile mpela ngangawe, ngilinde wena, woza nazo size nje.
0: Ibhola mkhaya, Sibaru uhamba naliphi kule maqima wami?
1: Hayi Sibaru, ngilandele iBafana kodwa kule game ngibona ngathi ngizohamba ne-England.
0: Okay, no, ngiyabonga kakhulu Sibaru.
1: Sibaru wami singangawo, Sibaru yezwa.
0: Ngiyabonga yezwa.
1: Ngiyabonga mina.
0: Umphatha kahle sesi wami.
1: Hawu Sibaru uyazi nje naye.
0: Okay.
1: Akufanele kahle sesi, kwafanele kahle sesi nawe ngimlandele uze ngalakaZulu. All right Sibaru.
0: Okay. Semsazana ikhosi sawubona. Khosi. Hello baba, kunjani?
2: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila nami.
2: Cha, angezwa.
0: Ezimtoti.
2: Ngithi ezemdlalo ngiyayilandela uma ngingajwayele nje ukuphawula ngazo la msakazweni.
0: Alright.
2: Kodwa njengamanje ngizosaphotha iGhana ngesimo sokuthi yakhona la e-Afrika. Into eyinkinga nje izothola kanzima.
0: Oh, okay.
2: Akunankinga sisi, siyabonga. Ngizoyilalela nje la msakazweni, angeke ngiyibuke ngisho kwi-TV.
0: Okay baba, siyabonga kakhulu. Ngicela usathole igama lakho.
2: Ukukhuluma noShuma kaXabo Khukhu
0: emhlabathini. Okay baba, ngiyabonga yezwa.
2: Siyabonga.
0: All right. Semsazweni Khosi sawubona. Ukhosi?
3: Yebo sawubona Masipili.
0: Kunjani baba?
3: Yebo siyaphila.
0: Ngiyaphila nami.
3: Usuleko Bhumaneni ke manje esikuthi sinyamvubu ukukhuluma nowafa kaMchunu.
0: Macingwane.
3: Cha, mina ithimu la kuWorld Cup engiyilandelayo ngilandelayo iIvory Coast.
0: Mhm.
3: Kodwa ke nje ngiyaye ngiwabuke imidlalo ne kodwa i-team engilandela kakhulu Ivory Coast.
0: Alright, njengoba namhlanje kudlala i-England neGhana, mhlambe uhamba naye iphi?
3: Hayi, namhlanje ngizolandela i-England.
0: Okay, alright. No, ngiyabonga kakhulu baba.
3: Ngiyabonga Masibili uphilile.
0: Bonga mina, sharp macingane. Semsazweni Khosi sawubona, ugcina.
4: Unjani kodwa?
0: Ngiyaphila kunjani baba?
4: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila nami.
4: Ukhuluma noMahade bekela eDelsa.
0: Yes baba.
4: Umahadebe la eDebe.
0: Okay baba.
4: Cha, mina basithi kulo mdlalo wenzayo i-team engihamba na izwe engihamba nalo ngihamba neGhana umkhaya wami. Umkhaya bami basimele njengoba nathi simele lapha.
0: Yeah. Isiko uthi sobuba namhlanje?
4: Hayi, mangabe bethole nje u-1-0 kodwa kunzima lapha na kwi-England.
0: Eh, kunzima.
4: Ma ne draw mini ungusisa mabethulile.
0: Shu. I know. Sizobona ukuthi kuzombanda ziyangena nje.
4: Hayi. Ngiyabonga kodwa ayikunzima sisi wami, ayikunzima.
0: No, kodwa sithemba ukuthi kuzohamba kahle bo. Okay. Emsazana namba phambili cause FM lapho khona sithe zimtoti noSiphiwe Sibiya. Ake sithi shwi pheshe yakwazisa ukuthi zimbili akusizona ezala yini ngizima Africa kodwa ke uzosithanda kakhulu. Ake ngikuzwisise ukuthi ngiphathele namhlanje ngingosethu uma sithi shwi pheshe. Ngiyabonga kakhulu ngokufuna kwakho nangesikhathi sakho. Asizwe kanje.

0: Ubani kodwa lo mfana ocula kamnandi kangaka? Sibuza siqhwebe umama lapha ehlombe salukazi. Sihlele sihlalweni esingemva kwethu njengoba sisebhasini ishinga lamanjomani elisuka eThekwini liphikelele endwedwe nje. Yisha wena phela mculo omkhulu, shona. Umama enginyonkoloza esho sakubhuqa. Udini uyaqhuma kwazisa akavumelani nalolu hambo lokuyemona. Ngingamnaki ngiqhubeke ngicule. Ncedisa ememeza ngesanga. Ngithetshela ugogo. Ngithetshela ugogo. Ngiphenduke ngibhekisa lukazi.
1: Likathi nazo ngogogo.
0: Simamatheke isalukazi sikhipho okuthile esikhwameni esilenge ntanyeni. Oh, kusho ukuthi ukhulise kahle ke mfana wami. Usemncane nakangaka. Ngiyabona liyakuvuselela leli iculo. Uneminyaka emingaki? Enginikeza umbhoxo kaSweet.
1: Ngina 13 gogo, ngiyabonga.
0: Ngisho ngingapholisi maseko, ngiwufaka esikhwanyana nene ngisigonele kuso engifaka izinto engiyiphathela ubaba.
1: Oh, awuze nje, wazi nokuthi kuyabonga uma unikeza okuthile.
0: Inkosi yokubusisa ngalokho, ubani isibongo sakho? Namanje sisamamatheke salukazi. Kuphendula umama kuqala, uZulu. Athule, aqudule, abheke phambili. Kungavumi ukuthi ngithule, ayisilona iqiniso lenkulumo kamama.
1: Ngingumzimela gogo, ngithi kusendwedwe emona.
0: Aphefumulele phezulu umama, ngimbone ebamba insimbi yesitulo esiphambi kwethu kwasakufuna ukusukuma ukuthi kude akaqhume intukuthelo. Umama akafuni nakuyizwa indaba kababa wami wangempela engithole ezinyangeni ezimbili ezedlule ngosuku lwami lokuzala ukuthi empeleni umzimela. Nakhona ngisizwe ubaba wami bengilokhu ngithi huyo ngizalayo kuyo yonke leminyaka uMagebo. Lokhu the ukwenza ngokufihlekile ngoba uyabona ukuthi ngiyakhula kanti umama akayimisele ngokungazisa. Namanje amehla hlengezele inyembezi uma ngikhumbula inhlanganisela yomuzwe engaba nayo mhlangizwa lezi indaba. Ikakhulukazi ngomuntu engangazi kahle ukuthi akanasi isizathu sokungikhulumela iphutha. La ke laduma ikhanda ngizibuza ukuthi kanjani njengoba abantu abaningi bebenakho nje ukungimatanisa ngentswebu noZulu. Futhi nami ngiyibona ngiyisibusiso kuyisona sodwa abazali bamababo siswa ngaso njengoba kuyimina kuphela ingane kuloya muzi. Nangesikhathi ngiqungisibindi sokumqonda ngimbuzo umama, ngahlangabezana nesankahlu solake ngangingakaze ngilibone kumama ngaphambilini. Amehla akhe elilokoza umlilo wolaka nenyembezi ngesikhathi engibuza ukuthi ngizwe ngobani. Kusho ukuthi washeshe wasola ukuthi ngitshele ubani ngoba emveni kwalokho wabohla ngamuzwe sethi mncedisi. Ngicela ungaphinde, uyangizwa ukuthi ngithini? Ungaphinde uphathele lo gama la ekhaya. Ngisho ngabe kukuphi ke nje, angifuni ngisho ukuzwa ngalo doti kulowo muzi wami. Lidlula lapho everele manje ibhasi, ngikhumbula okokuqala ngizwa ngayo le ndawo ngoSandile engifunda naye ugrade 8 eMorningside. Kubo bonke abangani bami, uSandile umuntu wokuqala engakuthola kululu ukubhobokela kuye ngalenkathazo, kanti ngenhlanhla uyayazi imona nendlela eyakhona. Uma udlule everele kukhona indawo okuthiwa iCaneland, uqhubeka ngayo njalo uphikelele emahlabathini ko-Cottonland ko-Socian ulokhu uqondile nje. Ngamehle ngqondo uSandile wayehamba nami eyongishiya esigangeni ezweni elithile engingalazi kwazise naye wayengawazi umuzwa wakamzimela olapho. Yize noma ngingasayiculi manje le ngoma kodwa kube sengazi ukuthi ngiyamuzwa ubaba eyicula kanye nami ngenhliziyo lapho seyihamba phezu kwamagama athi nami nginamaphutha ami kodwa inkosi ayingibaleli wona. Ngikhumbula ngitshela umama ukuthi angiphikisani nokuthi kungenzeka bezwananga nobaba mhlawumbe ngenxa yamaphutha akathile kodwa kuzofanele mina ngazi ngoba ngiyadinga ngiphendule ngazane naye angiphendule kweminye imibuzo engihluphayo.
1: Mama, ngiyadinga ukwazana nobaba. Ngiyadinga. Ngidinga ngendlela engingaqonda ukuthi wena uyayiqonda.
0: Ngisho ngimcwebisele inyembezi. Isikhathi esiningi le nkulumo ibilandelwa ingxabano. Ngilale sengikhala emveni kokushaya umama ebabaza ukuba ukhanda limtshela okwakhe nje selokungibe neminyaka ye-13. Yize ngakazasho kodwa ngokucacileyo inkulu into abayibangayo nobaba. bewuzwa nangendlela amchaza ngayo ubaba ubengaqedwa umama engambizanga ubaba ngenja ugombela kwesakho wehlulwa ngisho ukuthengela ingane yakhe isokisi lodwa leli njalo umama echaza ubaba bekungicacela ukuthi silwane somuntu esifanele ukulahlwa ngokungabi nanembeza umama angikhulise ngokuthi ukulahlekwa kwawo kumuntu kusho ukulahleka kukaNkulunkulu kuye lenzondo engibe nayo ngobaba emveni kwakho konke umama angitshele khona ingenze ngabila ngaphakathi ngazaca ngiyibuza ukuthi yini le engase ngiyenze ngimncane kangaka ukuba kufumane kululu kungizonda angivalele ngaphandle mina ngingangeni ngingangene endawo embangeni wapho kamuva nje ngisho ubusuku bami bese bugcwaliswe ngamaphupha amabi ngibona ubabeshe esihogweni kodwa umlilo wakhona ungihangula nami kulawo maphupho ube ngiqhweba kube sengazuthi uzibutho ngidonsela kuye ngitibile nomama ezama ukungihlenga kuze kube ukuthi ngiyavuka sengimanzi te ekamereni bese ngilala livuliwe ikamera ukuze umama akwazi ukungizwa uma sengikhala angivusi uyayibona ke into engihlale ngisho ngalo ihlomfunayo uma ufuna ukumbona oyesibukweni uzombona Engihlubhile indaba kababa nomoya wami wakhathazeka uma ngicabanga ukuthi konke engenziwe ngakho kunguye nayinqotho. Nasesibukweni lese bengiya kuso bekuyimi ngingane enhle ehloniphayo ekhuliswe

0: lokho kambathi uMr. Red akuveli lokho.
1: Danke, danke mbathi. Shantu, danke. Sibona ukuthi khona yena omunye simtholayo. Ukhosi kunjani? Ukhosi kunjani?
2: Kanile novunjeletsi.
1: Ya, siyaphila njani nini?
2: Hayi, right.
1: Yebo.
2: Yazini, ubaba angalini nje afika singama last minute.
1: Anga.
2: Kanti ufika nje sozoxolisa, soyahamba.
1: Hayi, angayenzi lo nto.
2: Kodwa angaloko.
1: Angayenzi ngoba simazi bekuphi sonke lesikhathi.
2: Ube kuphi? Ube kuphi? Abantu bamxoshe njalo, abone ukuthi uyophelela.
1: Hey, bakithi. Hayi kulungile sozwa kodwa ukuthi bekuphi. Ngicabanga ukuthi incwadi yaveza ukuthi mhlambe ubaba bekuphi ngoba hey akusona sonke isikhathi la khona othotha akekho ngoba ekade engafuni. Ingakho isihloko sethu, yawo isihloko sethu namhlanje mangabe nje sisuka ku1 siya ku2 silapho kakhulukazi sokhuluma sikubuza umuzi angasisho kwamanje isihloko. Angize la ngibone ukuthi uthini lo okwathapha.
3: Awu yebo ekunjani emhlali?
1: Amhlali.
3: Mina ngokubona kwami cha lo mfana uyaphila lo mfana.
1: Yes.
3: Uyaphila uyatshengisa nje ukudoda ukuthi noma ubaba ekulahlile kodwa nje uyambona ukuthi umfana uyaphila akafuni ukuthalahla ubaba wakhe. Mina ngibona nje ukuthi mhlawumbe uzomfica ubaba ahlambuluke ngakho konke ayabona nje ahlambuluke yabona umuntu mase zohamba emhlabeni mhlali uyakhipha amaqiniso ukuthi wakwenze njani mhlawumbe uma ukuthi wamshiya yonke leyo nto leyo mhlali uzofika ifice umfana ngibonga kakhulu mhlali uvuswa umkhonazi lo endaweni yasemondlo lapha eMvunyane esimashweni.
1: Danke mkhona, siyabonga kakhulu. Ngiku Facebook la umhlali khanyile under umhlali khanyile ngibona ke uFrans Mboma uthi ke nginawe emhlali ohlelweni ngingufrancis khakhane olundi uba nomunye osengenile la hashtag uncle Jackson Aaron Mabaso kwahlathi uthi ke lenkondlo inomoya wenkolo hayi hey usezwa nenkondlo ke sikhuluma ngencwadi lapha sibona ukuthi uba nomunye angathi akekho ke la sizongena epage naku Khosi FM sifuna ukubona ukuthi ke ucabangani ngokuthi uzomfica ubaba uzofika esaphila umfana noma mhlambe uzosindwa izinyawo sibone ukuthi khona yini omunye esomthola la line 4 uKhosi kunjani
4: wemhlana
1: kunjani
4: ngiyaphila ngani kwethu
1: ngiyaphila mfethu njani wena
4: ngiyaphila khona uDr Mthethwethu unakhona nofata wani
1: yes sir
4: hayi sokusela umdondo kubaba
1: eyi kusela umdondo
4: kusela umdondo ngiyabona ukuthi yenze isukhlungu ukuthi isavele isikoda manje noma sena umdondo uyofika alithintele izi kumfana wakhe
1: asithembe mfethu ngoba uzwakala emthakazela uzwakale ke ngathi unentshisekelo yokumbona
4: inhliziyo yakhe ubaba naye isemntwaneni konke kulapho nengane ke konke kukhona ukuxhumana okukhona kodwa sethemba ukuthi ungathi ungamfica ubaba esaphila kube khona amagama azomshela wona ulanga kakhulu nofahlane yakuthanda
1: mfethu siyabonga mfethu siyakuthanda nathi awuzwe kenye nje ey mhlambe kwawona umndondo kwasona isiphehlelo sokugcina leso sesibanjwe yikho nje ukuthi abone indodana indaba ezinje sike sizwe kuthiwa ey wathi mengabe sekhulumile nowefuna ukukhuluma naye hayi kwase kushaya u1 kwasha u2 kwasha u3 hawo la selivele licima iwashi sibone ukuthi khona yena simbamba la uKhosi kunjani
5: oh mhlali
1: kunjani bhuti
5: siyaphila njani
1: siyaphila nathi
5: yeah hayi Una ukhuluma nofanta mthembu lapha ejezi ngikwasikhelwa emakhala mingozi mingozi
1: Mvelase
5: ya ethi mina kodwa-ke ngibamba la utho ngathi la emagoveni nemhlala
1: mfowethu
5: ya ethi mina ayi nabo mama kodwa nabo mama
1: hey uyaso
5: nale nto lokuthi umuntu medinedinebe enganeni isipho sikankulunkulu umntwana ayizange ayizala nje akusazi ukuthi kubekezelwe kukhuliswe lo mntwana lokhu ngalokhu zontwana kodwa ngithi ngibona ukuthi uzode efika lo mfana lona kubaba wakhe hhayi akwamelele ubaba wakhe
1: sazeubona khona kulungile asivele siya kuyona singabe saya bude
5: Yeah.
1: Kulungile danke siyabonga kakhulu mnewethu siboneke ukuthi obani abanye nje kamasisha abakhona la ku-Facebook under umhlali khona umpume wabantu masikane ngikanyike nawe wemfo kakhanyile ngila enkandla ethuma kwesikamagwaza isigodi khona nonduduzo sabe Max Mchunu mhlali sisonke bhuti eyi yamnandi ke incwadi kamavundla yazi mhlali uzophelela ezandleni lo mfana ubaba uzophelela ezandleni zikamfana kushuthi ubaba kwanzima ke lokho soccer fan uzofika esaphila but ke mewakhuluma okungaphakathi uzobe seyathula Franz Mboma ngicabanga ukuthi ke bese simthathile nami ke ngimagange bakithi ngimagange nje angifuna ukukhuluma iqili amanga ngijahe ukusizwa isiphetho salendaba ukuthi siphetha kanjani ngale kokupholisa amaseko asiqhubeke nayo ingosi sicikoza ngosi
6: uthi uyagula uthu sokhukhwini lokufa. Mbizeni ntaka sheleza anginawo amaningi kodwa ngicela wenze imizamo mnguni uzongibona. Uyangidinga nami ngiyakudinga mfeko omkhulu. Njalo baba uma engithakazela kusuku uhlevane kimi emzimbeni ngifike lo moya ukuthi kuthi mangihayize uma ngicabanga ukuthi konje ngempela inkaba yami yiyo le. Insila yami yiyo le. Mfana wami angazi ukuthi unyoka ukutsheleni kodwa ngicela ungamngabazi kwakushoyo. Unyoko uyakuzala uze ungalingi ophakamisa umoya uma ukhuluma naye. Mnikeze njalo indawo yakhe nala ethukuthele. Ngiyamazi umuntu obuya thathi izinto ngolaka umlinda bohle bese wenza njengokuyala kwakhe. Ubaba ukhuluma kahle ngomama. Ubaba uzwakale umuntu ongenamagqubu nanzondo. Ubaba uzwakale umuntu oyiqondayo izimo aziphefumulele ngomoya wobumnene athalalise emukele. Ngabe lokhu kugula kwakhe kumenze wayisola waphenduka noma yimi nje ophethe okungesikhona ngaye. Inhliziyo yami igqumasa kungabaza nangemizwa yokuhosheka la ethi mfana wami ngiyakuthanda. Le nkulumo ayifanele izenzo zakhe. Pho uma ubaba bengithanda kangaka kungani ngenzanga imizamo yokungifuna? Bengidinga ukuyibona le ndoda. Okungisuse phansi kakhulu ile disk kaThinazungu angithumelele yona ebiphelekezelwa isiqeshana sephepha belithi uma kwenzeka kushaya isikhathi sokuhamba kwami singasabonananga ndodana. Uyidlala uphindelela le ngoma. Mhlawumbe yikho ngiyazi kangaka nje. Kimi kusengazuthi iculwa wuyo baba kamuva nje ebese sikhuluma busilili ngoba bengingafuni ukuthi umama azi ukuthi sengimtholile ubaba. Namanje angazi noma ngiyamthanda noma ngiyamzonda. Okuningi ayikho kuyaphikisana nalokhu mama ngitshela khona. Kodwa uyangidabula njalo methi kukhona imibuzo athi kungcono ayiphendule uma sesibonana. Ubaba ukhuluma kahle ngomama. Kodwa umama ukhuluma kabi ngobaba. Ngikholwe bani phakathi komuntu ongikhulise kusuka ebuncaneni bami nomuntu engisamaze isikhathi esingangenyanga nohafu. Kodwa ubaba kusengazuthi kade ngamasi. Ngiyafisa ukumbona. Ngifisa ukumthethisa. Ngimkhalele ngimbuze ngisule ngejezi lakhe inyembezi zami ngifuna ukumkhahlela ngiyishikishe kuye emva kwalokho ngimhake ngimqabule ngimtshela ukuthi ngiyamthanda. Ngifuna azi ukuthi ubabuzele indoda. Ngifuna ubabasinde avuke okhukhweni lolalishoyo. Ngifuna ukumlungiselela amaphutha akhe ngisho ngabe kuthiwa amaphutha angakanani. Iyalo zakhe nje kulesi sikhashanyana esincane ngazene naye zingitshela ukuthi uma nginaye ngingaba indoda eqotho ekhule ngokwazi ukuthi emaphutheni kuyafundwa. Ngifuna ukufunda emaphutheni ubabazongitshela wona ngilungise mina ngibe ubaba ongcono kunaye kuze ayiqhenye ngami ngomfanekiso wakhe ongcono kunaye. Ngifuna ubaba mina.
7: Yini wahlangazela inyembezi nje
8: umama engishaya lapha ethangeni. Gehla konkosi.
7: Bese ngiyibonela phakathi kwenyembezi lendoda ebisivela imemeza ime ngenyawo ikhombisa ukuthi izokwehla isitobhe nesilandelayo. Lendawo isequmeni. Sekusemonake lapha mfana wami.
8: Isalukazi esimva kwami.
7: Nihambe nenkosi kehla. Mina ngizokwehla lapha phansi kwaZulu eMahaweni.
8: Sisho sisukume salukazi sigexezela sibambelele insimbini yebhasi nakho nalo selehla kabuhlungwana kule ndawo esuka konkosi.
7: Hela
8: umama ebamba ucingo.
7: Ngilalela. Akasekho.
8: Lungithi heqi uvalo.
7: umama kade ehamba eshayelana naba kwaMzimelo ucingo beyalelana indlela. Anginasiqiniseko noba yibo yini la basakhuluma nabo ngoba noma mhlambe sekuholunye ucingo. Empeleni nje kuyofanele kungabiyibo ngoba akekho umuntu engifuna ukumfica ngekho ekhaya. Iyangithokozisa lento yokuthi ekhaya. Njengoba ngibuka imize ngaphesheya nje eyintabeni zakontaphuka ngifikelwa ukuthi nobaba bengumfanyana ongangami nje elusela kulawa yamaqhuma kusho ukuthi lo mfule esehlela kuwo yiwe imona ngimamatheke nenyembezana noma ngicabanga ukuthi kusho ukuthi ngabe nami ngakhulela la kulamadwala ngelusa lapho kuba ubaba nomama behlukananga kwakuyoba impilo emnandi kodwa kuba laba bobabili baqhubeka ingabo anti bambanjani nje mhlambe mina ke ngithathe kakhulu baba omncane nje hey ingabo babo nezingane ezingaki I'm sure ziyafana nami mama kanti bese kumqinise kangakanani
8: umama eqhubeka nalowo akhuluma nayo ucingweni athule
7: abalapha bathi isemgqekezweni la bathi isemgezengwana la sikhona khona manje angazi kodwa ke akhona la obuthi asehle khona oh sokusukuma mncedisi sokusukuma sesiyahle
8: ngilandela umama sehla nje senginako ukugadazeka okuncane kokuthi ubani lokuthiwa kasekho
7: Nkosi kungabe ubaba kusekuningi kakhulu angakakusho kanti futhi ubeshilo ukuthi esandleni sakhe ufumbethe impendulo zemibuzo yekusasa lapha akakeze ukwazi ukuhamba ngishiye
8: siwela lapha ebridge nemfuleni nje ngizama ukubheka umama selokhu ngingasaqondi noma ugodlinda bezinhle noma ezimbi vele kudale lokho enyukubele nje
7: ma ubani lo okuthiwa kasekho ncedisa ngathini kwana ngokulalela inkulumo zabantu abadala uma bekhuluma ma ubani
8: ngidazuluke ngikhale ngihlala phansi eceleni kwendlela ezantsi kwalomuzi esizongena kuwo
7: woza mfana woza
8: umama engidatamisa naye amehle esegcwele inyembezi
7: woza kehla ayi asiqede kusemnandi iphelele yona kanye nezinye kuze zonke iy'ngula zethu zokuxhumana at Mavundla Media Experience akube ngokuzayo.
1: Yo ya ne yabonake maseku nje cishe ilakuvele kuphele khona amazwi ke kuphele ukukhuluma ke kimi kuphele konke nje ongacabanga ngivele ngibindwe isidwa ukuze makuthiwa ke umuntu ubindwe isidwa mhlamba uMavundla kodwa kuzofanele hayi ngeke cabanga ukuthi kuzofanele le ndoda isondele ibe seduzane lezindaba yenza indlela yokuthi siqedelele zona ngoba asikwazi ukuthi amaphapha bephezulu kanje nabona nje nokulala amaphapha ephezulu kangaka hayi khona kodwa ke into engiye ngiyithanda kuye kuthi ayika uye athi ke uNonduko usuke ivulele ithebeni ke nawe ungayiqedelela ngokwakho nawe usungaqala nje ubhale uyabo nje lafa ke khona ufull stop egcineni songayiqhubeza indaba mawufuna iphete ngokuthi ahlangane nobaba wakhe ungayiphete kanjalo mawufuna ukuthi iphete futhi ngokuthi mhlamba gcine engafikanga kubaba wakhe kodwa ngoba ngicabanga ukuthi kulamasonto nje kusukela mhlamba ngaleli yasonto elizayo sobe sisiba naye eduzane hayi mhlamba ezinye izinto kuyofanele ukuthi asiphendulele zona balekile ke kodwa ukuthi sithi sisenza kanje siphinde siluse nalaba abasikhokhela
9: he awusho usibonile ispecial esisha sefoni kwaphepha
10: cha mngani isikhiphani
9: esakwa Vodacom nephepha kuphela uyangena ukhokhe uphume nefoni yakho esandleni
10: ngempela
9: kutshela
10: malini
9: iSamsung Galaxy A06 iku 1999 rand nje kuphela noma urente ngefoni yami ePepsel
10: hawu awungitsheleke mina ngiyithola kanjani
9: ukhokha kube kanye noma ukhokhe kancane u choose my khethele lapha
10: ngiphuthuma kuphepho saduze njengamanje
9: akusali
11: iSamsung Galaxy A06 itholakala kwaphepha kuphela kunemibandela Feather together Vodacom
12: Sifisela bonke obaba usuku oluhle sibonga uthando ukuvikeleka nomusa abasikhulise ngawo
13: I think my dad might be Superman
12: Ukhozi FM luthi okuhle kodwa ngalolu suku lwenu
13: I think my dad might be Superman
1: Alright, lalela ke ngizophuthuma ngiye ku Facebook wokhozi ngizofike ngithathe ke okuphawula ke kwabantu khona ke noma ka akhula sithole ubonake yena unqwamaso lwebhungu siyabonga kakhulu khona ke noba neshefeza bongani Ximba uthi K mzala wami ke nginawe ngikulalele ngila e Dobsonville hostel ngiphuma ke la emsinga obanjeni banokhona uJabulani Zwane eDumbe uthi ke yena hey mina mfowethu ngicabanga ukuthi ke uzofika mbono ubaba wakhe agonyuluke ngakho onke akwenza amshiye yena nonina emva lokho ke bese eya dlula emhlabeni khona ke nosebavusa bakithi singavusana ngalesikhathi khona yena umuntu olele ingakho ke sithi ke sivusa abalele itopic yethu ila namhlanje itopic yethu angisale sengigoqa nje ukuze uzokwazi ukuthi ungene uyibambe nawe yonke itopic yethu ise isuka from i Father's Day siyazi ukuthi kunobaba abangobaba kodwa othula ukuthi abayona ingxenye yempilo zeingane zabo. Ngicela ke ngoba kuhlukahlukene mlaleli okhozi FM unginikeza ithuba lokuthi namhlanje sigxile kulaba engifuna sigxile kubona ngelinye ilanga mhlambe next week siyokhuluma ngalaba abangekho abangayona ingxenye yempilo zabo ngoba kuyikona kwabo. Kukhona abangayona ingxenye yempilo zeingane zabo befisa. Ibona ngifusa sibabhekeke namhlanje labo lo ngoba bakhona nje nabake bangene la kugonyo lokhu umuntu asho ukuthi mfowethu ngiyafisa ukuhlangana nengane yami ngiyafisa ukwenza ngawo wonke amandla ami ukuthi ngihlangane nomfana wami ngibonane nomfana wami siyazi ukuthi baningi kangakanani obaba abangenazi imvumo zokuhlangana nezingane zabo mhlambe ngoba kwabhedwa ubudlelwano phakathi kwakhe nomama mhlambe umama yena waselwa ngengane ngiyazi bakhona nalabo obaba esiye size sibathuke sibabize ngeyincanga ngizosho nje emsakazweni sibabize ngezinja bakhona ababizwa kanjalo angikhulumi ke ngalabo namhlanje ngiyacela nawe siswami onento enhlizweni esongile ukuthi vele banjena kulungile asiphiki bakhona banjalo kodwa namhlanje ngicela singakhulumi ngabo ngicela sikhulume ngalaba abafisayo abazamayo futhi ngayo yonke indlela kodwa engavumelekile ukuthi bazibone izingane zabo ngezathu ezahlukahlukene khona nothothi useshadile noma ushadelwe asenzibone ngoba insizwa owesilisa akashado uyashadelwa useshadelwe kodwa mhlawumbe unengane thizena ayithola ngaphandle noma kwenzekene usaba ukuthi nje uzophela lo mshado wakhe mangase kuthiwa kuvele lengane agcine ifihla ingane enayo ikhula ingane ingenababa ekhona ephila edla nhlamvane ekhona la emhlabeni isifiso sakhe sikhulu sokuthi ingane yakhe engathi angayiveza kodwa kwenziwe kuyasaba ngifuna ke kungene nabo besifazane kodwa namhlanje ngiexpecte kakhulu namadoda abesilisa nje abazonge nabathi mina ngwane mhlambe ngesimweni esikanjalo uma kungenjalo ngazi umuntu esesimweni esinjalo osesimweni sokuthi uyafisa mpethu ukubona umntana wakhe kodwa akakwazi mhlambe uhulumeni wagcina emvalile mhlambe umthetho wagcina umvalile uma kungenjalo mhlambe owesifazane nje akafuni noma ebona kodwa yena uyazazi ukuthi umsulo akaxabene nengane yakhe uxabene noma wayo noma mhlambe ubudlelwane baphela ngoba semhlabeni ubudlelwane buyaphela ibona esizokhuluma ngabo namhlanje imizuzu ke ithi 15 minutes eshayile u-1 o'clock shayele ke wena njengamanje sizokubamba ke nje uma ungena enambeni yethu elula kakhulu 086 0800 24 37 086 00 24 37 kanjalo naku WhatsApp sokuthatha 0791639874 0791639874 asikubambe oqala ukhozi sobona kanjani
14: asikubambe oqala uthi ngiyaphila
1: phethu njani wena
14: angikhona ngwa
1: ngani yakwethu
14: Ayi, cha wazwangikhuphula mfowethu. Uyazi, ngizacela ukukutshena nje iqiniso. Ngisuka eGoli. Ngithi ngiyalala lapha phezulu before you receive e Balmoral. Ngathi angizalali.
1: Lalala into ebuka ubani.
14: Ngehlala ePadrineni manje.
1: Hayi, asihambe mfowethu. Asihambe kodwa uma uzela phela, hey, ubuye uthi kancane.
14: Buphelile umphongo manje. Ngiyabona hayi ke ngiyahlala phela futhi hayi ngiyabonga kakhulu kwakhanyile ngiyabonga mfowethu.
1: Asidilike mfowethu ngiyabonga nami.
14: Ngiyabonga kwani.
1: Awuzweke ngifuna ukuzwa ke ukuphawula kwakho ukuthi ubona ukuthi iphela kanjani le ndaba bese uqaphuna nalapha engisho khona la ngikhona ekutheni hey bakithi bakhona obaba bafisa ukuhlangana nezingane zabo kodwa kwenzeki. Sibona ukuthi khona yena simtholayo ku line 2 uCozy sawubona.
15: Nisanishwa kunjani?
1: Ngiyaphila mfowethu njani wena?
15: Ya ngiyaphila ukukhuluma noPenyandisa kaDukuza omkhulumeli wabantu.
1: Fene.
15: NikaDukuza ngamthethenga ke lapha.
1: Yeah,
15: no uyazi ukuthi into ebuhlungu ke kwenze ukuthula ukuthi akanawo amandla kuyacaca ukuthi ubaba lo waye nakho ukusokola sokola thizeni ekushuthenge nawo amandla okushuthi ke kwase kuphoka ukuthi umba ehlukane noma umntwana echathenye indlela so ngenxa yokuthi namhlawumbe ngenxa yokuthi amathuba omsebenzi hayi nje kunje kunje namhlawumbe wayengatholi umsebenzi okwadala kugcine kunokhekela so kunzima-ke loo nto ngoba nanakhona esikhathini samanje kuyenzeka ukuthi othi anginawo amandla namhlawumbe mbangisenganinsizwa e-right uyabo kumama bese ekhetha ukuthi umntwana ezidlule naye eminye sendlomuntu o-right ngenxa yokuthi mina ngikho right leyo nto-ke iyalidala ukuphekwa phakathi kwengane nobaba angibonge umkhulumeli wabantu baduku
1: ukhulumeli abantu siyabonga kakhulu awuzweka ke sihambe siye kuwhatsapp sibone umana simtholayo la
16: Kanyile ngimlelele emsakazweni uKhoza FM ukhuluma noSithiwa kambathi uMr Radio umfana waletha from asendwedwe kule topic yakho oyibekile nyama yethu bene hayi ngoba ngiphuma ehlokweni kodwa ke iyangithinta le ngoba nami icishe ifane nesimo engibhekene naso kulaba kulezi ingane uthole ukuthi ubaba ubaba nje ayimazi ayikaze yamazi okanye uma wakho wakwahlala phansi naye wambuza ukuthi ubani ubaba wagcina edlulile emhlabeni umzali engaze kutshele imiswa kanjani leyo ngoba ngiphuma esihlokweni mhlampe sekungaba udaba langelinye ilanga noma mhlampe kwamanje uma kungenzeka ngoba nami ngomunye wabantu abaleyonkinga
1: kulungile fethu sobona ukuthi-ke sihlangabeza kanjani izoxhumana kodwa yona khona amazwi engifuna ukuwadlulisa lapha awashilo lobaba khona la kade ekhuluma khona nomntwana ethi wenza indlela yokuthi sibonane besethi uyangidinga besethi nami ngiyakudinga siyadingana okusho ukuthi lento ubudlelwano phakathi kwababa nengane noma kwamzali nje ake ngithi umzali buyohlezi buyi-priority noma buyisidingo kodwa ngezimo ey'thile kuyenzeka ukuthi othi bagcina bengabonananga khona bedingana benjalo sibambe omunye kuline 2 umsakazi uKhozi sawubona yes sir bwethu yanqamuka wengane yakwethu awuphinde ubuye yezwa sibone ukuthi khona esimthola kule run sawubona uKhozi kunjani
17: njani ngoba
1: ngiyaphila bwethu njani wena
17: hayi sesintambayo ngoba kanye ngingwana mkhulu ukukhuluma ngikhuluma futhi ngingwana mkhulu nami
1: so good
17: uyingwane yazi ngiwengiphole laphana yazi uma vundla hlezi uvundla nje avula shudule intola shudule kogcine uyinsingo soyingoma aba bengibethe ugogo lwami soba ugogo wakhe nozalibabo wakhe
1: kanti kungenzeka uyazi
17: bengithi kuzoba kanjalo manje navele ngadideka ugogo nomasesesesesa kodwa mina ithemba enginalo lokuthi uzomsika ubabo wakhe umama bebamba ucingo olomunye ogula ngalaba sona khona angibethi ngangeke umuntu esesendleleni bese vele ebhalazelo nje kanjalo inkulumo ukuchaya
1: ngaseuyalinda
17: uyalinda utshele sufikile kuleludaba okukhuluma ngalo-ke lesisoko okukhuluma
1: ngaso
17: sikhulume komunye umfethu onayo ingane ayitholayo kodwa yena nje watsho kwathiwa ngeke ayibone uyoze ayikhokhele ayihlawule ayikhokhele ukuze ayibone sengakwenzi lokho ngeke ayikheke ayibone
1: hayi fowethu kulungile ngwane siyabonga icayi lezi ndaba ngoba noma ufuna ukuphawula ngazo ufana uphawule ugade ukuthi amagama akho uwamisa kanjani ngoba bakhona nalaba othola ukuthi abayenzi imizamo kodwa ibona-ke laba engithiwa sikhuluma ngabo sikhuluma ngalaba abayenzayo imizamo kodwa bavinjelwe size la msakazo uKhozi sawubona uyaphila siyaphila nathi fowethu
18: hayi ngiyakuza mfowethu kanami ngiyayizi ngiwathi ngendlela nje mina ngibuka ngayo mfowethu hayi ukuthi bona kubuliwa nje izimpongo uma wakhe wami izinto zakhe ngayo indlela engibuka ngayo
1: yes
18: sikwaba lolu hlobo lomama lona othanda ukuthi afuna ukuzisa ubuhlungu esiyakhe ngomntwana ukuthi mhlampe uyabona manje nje bethi ubaba uyamdinga umntwana afuna ukumchazela ukuthi kahle kahle ezekhrediuze kwakho
1: kwenzakalayo Eyi asithembe futhi uzochaza into ezwakalayo
19: Yeah, kunjalo nje khawela bese sitama ungubani lo ithopa nendalo ngilive lo thing.
1: Ngubani tanki mfowethu? All right, sisibona ukuthi uba nomunye simtholayo la.
20: Ngikubikelele wemhlanje. Mfowethu ake ngibe u-anonymous.
1: Yes, I'm not.
20: Hey, yabona lo daba lo libekayo. Lo baba bafisayo ukuthi bafise kuba yinga bebe nomhlelane nengane engenzeki.
1: Ah, anonymous mfethu sixolele sizoshawa nje umsindo mfethu ngemuva ngicabanga ukuthi usemgaqweni sengizame nokwehlisa lapha still hayi ngezo ukuthi ke into yakhe ayikhali neze kahle. Ngiyaxhubeka ngiyacela ukuthi ke mfethu mhlambe mawuthola ithubu phinde ke ushayele bese ke ube sendaweni e right noma ke endaweni encono. Sibona ukuthi uba nomunye khonthemba inkosi phakathi iyakha ke le ndaba uba nomunye ke ubonisa nani impendulo uthi ke hashtag double kusamsakazi wami yazi ke nginesikhulu isifiso sokukhuluma nani lapho emsakazweni yazi angazi ke ngagcina okay uba nomunye lana ngobo umphakamiseni mthembo uthi ke nami ngiyafisa ukubonana ke nengane yami silokhu yahamba nonina basedebhene sagcina ke sesidukelene ngokwamafoni mina ngingowakambonambi ekuphike emankwathini uthi ke uyafisa kakhulu ukubonana nengane yakhe ibona ke badukelana akavezi ukuthi khona ungazwani okwaba khona phakathi kwakhe nomama wengane sawubona ukhozi kunjani
21: yebo njalo wande
1: siyaphila njani
21: yebo
1: yes
21: umhlali wethu ukhuluma namahadi United
1: yes baba
21: cha umhlali ngizoqala ngakho nje kuthini le ncwadi iyasifundisa ukuthi singabantu asiyeke ukucabanga lethu sicabange lama side ethu asicabange sivule umqondo sabalale sibe lapha ekuthini siyadingana noma singaxabana kanjani kodwa kugcineni ukushona kwelanga kufuneka sidibane njengoba uyosize nje sisho la izilimi sithi ukufa kwelungu lomndeni liyawuhlanganisa umndeni noma ngakuthi uxabene kanjani kodwa ngokuphuma kumphefumulo yabuyihlanga bese nguyazi ngizalana mfethu uyabona le nkinga lena yokuthi silwe ngengane othandwe lethu ingxabane zethu iyinkinga ngoba asicabangeli ingane
1: yes
21: ehe kunoma sicabangeli ingane ingane uma ishika ukuyibuza uyalwa nayo ekugcineni kube sengazathi phakathi kwethu sobabili khona o-wrong ongenza izinto kahle kanti yebo akazenza izinto kahle isimo sivumobala kuthinta khona nesimo sokungasebenzi kahle kungenzeka ukuthi lo muntu uma umuzwe isimo sakhe asikho kahle emnothweni
1: yeah
21: yiyo leyo nto leyo ixabanisa abantu ma singagwema lokho sicabangela abantwana yonke into ingaba right ingahlele
1: kuzwakele futhi siyabonga yezwa
21: ngiyabonga.
1: Alright, sobuya ke silikubambe nawe ukuphala kwakho vele lesihloko sizosidingida nje kuze kuyophela lona leli hour sizosuka nje naso manje kuyoze ke kushaye u 2 o'clock sinaso so ngiyabuya kuzofanele ke ngiyengomeni iyona ke engizokulandela yona bese kusaqhubeka nohlelo sahle nomhlali ewandi wakakhanyile isibongo sawubona makuthi ungena manje.

0: Yeah, umoya wakhe ngathi ungalala ngokuthula. Igama lakhe uRobby Malinga, akahambi yedwa ke kule hamba noKelly Khumalo. Bathi ke baby please, msakazweni uKhozi FM. Kungezona ke zodwa ingoma ke engiqeda ukudlalela zona. Ngaphambi kwalokho kade ngidlalele ke ingoma Girlfriend ethi Heels Overhead. Ngaphambi kwayo ngidlalele ke ingoma Ishinga lezintombi uNaima K kanjalo ke noZA. Bathi ke Oxygen, uyitshela ukuthi ke usuwumphefumulo, usuyitshela ukuthi uyi-oxygen. Ngicabanga ukuthi nje ngiphefumula wena mina. Imizuzu ke ikhomba ukuthi ke yong 42 eshayile ke 1 o'clock. Kusele nje imizuzu engu-18 kuphela before sifike laphana ke ku-2 o'clock. Njengoba ngishilo hleli nomhlalo ewandi owakakhanyile sibongo naba babalulekile.
1: Vula iminyango wonge njengeboss kwa-Build It. Thola umnyango wakwa-Build It wangaphakathi o-molded onama-panel amabili, amane noma ayisithupha ngo-31999 kuphela. I-promotion iqala ngomhlaka 24 June iphele ngomhlaka 4 July. Uma sisekhona isitoko, unemibandela. Ama-boss deals ayatholakala njengamanje kwa-Build It kuphela.
2: Hey awusho, usibonile ispecial esisha sefoni kwaPhepha?
3: Cha mngani, isikhiphani?
2: Esakwa Vodacom nePhepha kuphela. Uyangena, ukhokhe, uphume nefoni yakho esandleni.
3: Ngempela.
2: Yakutshela.
3: Malini?
2: I-Samsung Galaxy A06 iku-1999 nje kuphela. Noma urente ngefoni yami ePhepha Cell.
3: Hawu, awungitsheleke. Mina ngiyithola kanjani?
2: Ukhokha kube kanye. Noma ukhokhe kancane kancane, uchoose bayikhethele lapha.
3: Ngiphuthuma kuphepha oseduze njengamanje.
2: Akusali.
4: I-Samsung Galaxy A06 itholakala kwaPhepha kuphela. Kunemibandela. Further together. Vodacom.
5: Sifisela bonke obaba usuku oluhle. Sibonga uthando, ukuvikeleka nomusa abasikhulise ngawo.
6: I think my dad might be Superman.
5: Ukhozi FM luthi okuhle kodwa ngalolu suku lwenu.
0: Yeah, sisasemzweni la khona ke sithi ke sifisela obaba bonke abenza kahle nalabo ke othola ukuthi mhlambe bayafisa ukwenza kahle ikona nje okungenzeka ukuthi ke engathi nabo ngelinye ilanga izinto zabo zingaqondana ngathi ke uNkulunkulu naba ngabakhumbula bababone ke abantwana babo. Isihloko sethu ke silapho sukela ke kakhulukazi endabeni ekhulume ethi ngifuna ubaba isihloko sayo ibhaluke ngulungisani wakamavundla isibongo iyona ke indaba ade sifundelayo ona nje khuluma ngendodana emfuna ngempela ubabwayo futhi masithi siyalandela kubonakala engathuyise akamubi ngalendlela umama mpende ngayo masithi siyayilandela indaba ubaba uyayithopha ingane uyayibiza uyayithakazela uyisho ngawo wonke amagama okhomba kona ukuthi cha engathi ubudlelwano babo uyafisa ungabe bukhona kodwa kunezimo ezingaphezu kwamandla akhe ezenza ukuthi ubudlelwane bungabi khona. Uthatha ukuphola kwakho ke wena osoqalile ongenile lapha na ke ku WhatsApp ngizwe ke ukuthi uthini.
7: Hey. Yazi yabhlungu.
0: Yeah, mfethu.
7: Yazi. Nenkulumo kaMavundla ngathi isuke enganeni zami ibheke kimi.
0: Mm.
7: Lo baba ofonayo ologulayo kungathi kuyingathi yini.
0: Mm.
7: Ngikhuluma neyingane zami engithandayo futhi engiyithandayo naze inisho ukuthi ngiyayithanda.
0: Mm.
7: Kodwa ngenxa yabazali abayiphethe gcina lokho ngabonakala.
0: Mm.
7: Nginazi iyingane ziwu-5 but eziwu-2 angikwazi ukuyibona.
0: Mm.
7: Ngenxa yezandla eziphethe iyingane nomfana. Yeah. Nentombazana engakwazi ukubabona umsakazi.
0: Mm. Yane. Ya mfowethu kulungile mfowethu asize la. Umsakazo uKhozi kunjani?
8: Ngiyabona mntakama.
0: Yeah, uyaphila.
8: Ngiyaphila mntakama.
0: Ngiyaphila unjani wena?
8: Hayi sikhona. NgwakaZungu Memory River.
0: Yes Zungu.
8: Engizoqala nje umsakazo wami ngibonge nina njengabasakazi ukusiduduza ndla zonke. Ngabe usuku lobaba nibanathi ngomama abahambele izihlobo.
0: Mm.
8: Mntaka mama nami inkinga aqondene nami kodwa ke ngane insizwa lengiphila nayo ekathi nenkinga nomntwana wayo noma ingane yakhe engakwazi ubona ingane yakhe kwaze washaya isikhathi enga uyashona uma wengane kwakuthi ke bebenobudlelwano obuhle noma wentombi.
0: Mhm.
8: Mayithatha ingane ezoyihlasela ekhaya. Ey, sekunenkinga futhi lapha kakho na kunonkosikazi. Lo nkosikazi akasayiphathi kahle futhi ingane yakhe.
0: Yeah.
8: Ukubi nje kakhulu ngalendlela eyikubi basakazi bami. Okunye nje kuye wathi kungilimaza futhi emoyeni emsakazi omuhle ngoba ngibuye ngibe umuntu osiza abantu.
0: Yes.
8: Umama ushadile kahle nengane nendoda. Baba nengane. Nabehlukana. Ingane ziyamthanda uyise. Ingane ziyamthanda umama. Mazi nje yasondela ingane kubaba wazo. Ubaba wazo aka ukhomisa ungasifunda le ndlela yokuthi mangabe izolotshola lengane wathi akade akafune imane lapha.
0: Mhm.
8: Ayi angazi angazi.
0: Yeah, kuyesinda fowethu, kuyesinda. Kulungile kodwa fowethu asithola olandelayo.
8: Kulungile siyabonga.
0: Thank you, siyabonga kakhulu nathi. Ezinye zezinto ke ezenza kusinda inhliziyo. Mina ke bakithi inhliziyo yami ave ingathi i-fragile. Yabona lezi inhliziyo ezincikiselayo lezi. Ngibuye ngivele ngisheshe ngisindele. Ngizizwe ukuthi ngizobalula kana ngifuni nangelord ilanga kuthi hayibo khanyile kade sesikhihla lapha emsakazweni. Njani ngokukodwa nje kusuke sengigadela ukuthi ngiyeza ukuthi hayibo nakho kuyanga khona bese ngivele ngiyibambe. Ngibona ke ku Facebook kubani khona. Khona ke uNhlanhla Msimango umzukulu ke kaStilobho uthi ke sivusa balele emsakazweni omuhle ngihleli nje nawe ngikulalela ohlelweni ngila eMpumalanga province eWitbank eWitbank empeleni ke eClipfontein ngase Eskom Park abaphile abantu kwela kithengoje kwamagojela yonke ke nase Freyhead kwela baqulusi sibonga kakhulu sibona ukuthi khona inomunye esingamcaphuna la ku WhatsApp
9: awu ngibungelele bhuti ukhanyile
0: fowethu
9: okhozini umthobiso wanyawo lo
0: phesha
9: webrinje semsebenzini manje lapha efalaza
0: duma kude
9: msiyana yabona bhuti ukhanyile lawo mama beyingane banaka yabona once wathola itoho bangaveza wathola u20 rand wangamnika u10 rand
0: awusavezi nani wena
9: kuba khona vele ukuthi akuvali ukuthi hey namanje ngoba ukwazi ukondla ngeke uze umbone nami nje ngavalwa namanje naso lesitimu
0: awu mfowethu yobe kodwa ke nawe uma uthola u10 rand mfowethu ohambisa u3 rand yabona noma u2 rand uma uthole lo 20 zama phela nawe ukuhambisa noma ilo 7 noma ilo 8 yabona kodwa ke uma ukuthi uyakhambisa ikona nje ukuthi uvaliwe ilokho ke nathi esingakukhuthazi ukuthi siyacela bakithi ayikho into edingwa ingane kakhulukazi yomfana njengoyise
10: Sawubona sawubona msakazi ukhuluma noNkosi Phala Shangu Dumengi lika Chilisinde how we carry Chiton msakazi le ndaba ithanda ukungithinta kakhulu futhi uyazi savele saqondana nami ngoba mangakutshela iqiniso msakazi mina kwami ubaba ngimazi selokhu nje ngazalwa ubaba ngimazi but ke uma wami uye ngitshele ngayo ukuthi ubaba obekade kanjani so nje uyangitshela yena iqiniso ngayo ukuthi ubaba bekade kanjani manje ngisekengene ukuthi angimazi ngoba uyayisho nendawo lapho akathuhlala khona manje ey uyabona ngingi sengaze ngazitshela ngoba ngazi amanga okusemandleni nokumfuna kuma social networks ngijoin ama group akuleyo ndawo ngibuza ngaye ngathola ukuthi hayi bathi abamazi kodwa nje uma wami umengichazela ukuthi nje uhlala kuleyo ndawo leya ku Potchefstroom so nje ngangena emagroupini ngajoin lutho ukumthola ngagcina sengizitshela ukuthi shuthi kahle hle ayi angisale sengidela ngoba yena uma wami ukhona empilweni yami ngathatha ngokuthi nje uma wami uyikona konke kimi ubaba umama usikhave sonke isikhala so akukho la ngishoda khona ngathi hayi angisale namsengiyeka lenda kwamanje ngaba nokungabazo ukuthi mhlawumpe yena laphe khona akazihluphi ngokungifuna ngathi nami ayi angicina ngcono lento sengehla kuyona ngoba manje ngizogcina sengiba nestress uyabona ngize ngicine sengisasa mhlawumbe inqume engalungile ngathi nje angamukela isimo ukuthi uma wamukhona uyikona konke kumina ubaba umama ukhave yonke into
0: hey futhi kulungile kuyezwakala siyazi ke ukuthi nalokho kumsebenzi onzima kakhulu ake sibone ukuthi ke lapha eNcingweni khona yini esimtholayo umsakazo uKhosi sawubona
11: hey lesi sihlokwe sakho hey sibathintile abaningi hayi hayi
0: si sibhlungu hey
11: Dabi. Dabi.
0: Yeah,
11: but you know, you feel you get him and you will keep your mind like, but keep your mind like.
0: So, Dini, Fantastic.
11: Hey, Fred, I'm full of cover, man. We are seeing. You have a good woman,
0: Jay.
11: Ay, ay, ay, ay, this is so when I, my phone

0: Oh, kunjani?
1: Yebo, futhi ngiyaphila.
0: Siyaphila njani nina?
1: Ngiyaphila, kuzoba ngibengilela ngalele nje lapho kukhulu ngafela ubuthongo wanani lapho.
0: Awu ufikele ubuthongo kanjani kodwa kukho nomhlali?
1: Ave kuzuma namba zakho bakwenze kanjani? Bekuyakhelelele. Akisiwanga akisitoko nakakhe.
0: Sivusa balele.
1: Imanga ngikubamba manje baba.
0: Kulungile baba, sibambe emsakazweni kuzosiza.
1: Ubanana ke lo nje kodwa ke manje noma madikale kuli. Abe ithathi kuli.
0: Banana siyabonga baba. Danko awunango kubanana ke esevala ngale. Sibingelele umsakazo ukhozi kunjani?
2: Khona.
0: Uyaphila mfowethu?
2: Uyaphila ngani kuyi?
0: Awu ngiyaphila nami.
2: Hayi mhlale besihloko mfowethu njengoba ngisho ukuthi sibuhlungu.
0: Yes.
2: Yazi mhlale mfowethu ngiyasho ukuthi nawe singobaba mfowethu ukuthi kwenye isikhathi siyasiqondaniswa nento engaqondene.
0: Ya.
2: Mina ngulanga udokotela Mstivethi ulanga kuze nofahla wayo.
0: Yes, yes, dokotela.
2: Ingane yamhlale ayizwa emadlebeni ayikhulumi.
0: Mm.
2: Kodwa ngiyibuza ukuthi yatshena ubani ukuthi mina ngubakwayo ngoba mhlale ikiphuma ikisuke. Khona ugogo kafofo lapha emountain wathi nanga ingane yomfana iyoza noma kunini kuwo ingane yomfana inkohliwe. Ikefike la ngilele la embhedeni mhlawumbe ngizwa ngokuza amayithisiyo ibe seyingena embhedeni ihlale la ithize kwami imbhambathe emahlombe ingithinte emehlweni. Ngithi iyafila lo mntwana ukuthi ngabe kwenzakalani baba isono sikuphi. Kodwa kungichaza to ukuthi akekho futhi noma maye angeke ayitshene lutho ngoba akukho ekuzwayo. Nolanga kukhe zomtshena uNkulunkulu kuphela owaziyo ukuthi ngonakanaphi ethandeni lami nobami nomama wayo ukuthi ubani waba wrong ubani waba right uNkulunkulu kuphela ozoyinika
0: i-direction. Dokotela siyabonga kakhulu baba.
2: Ube nosolo semfethu hayi
0: ube njalo
2: ngane yami yaziyo amaphahla wami futhi but ifana nami ngoba ngaba nebhadi zange ngiyibone ubuso kahle ngiyibone kahle ngoba amehlo aseveze ngifikela ngiyabo.
0: Yes,
2: ngiyezwakala anginaso kodwa yona iyangibona ngoba iyabona nemehlweni.
0: Iyabona.
2: Kube nosolo semhlalo mfethu hayi iyangiphinda le ncwadi yakho amavonde bye-bye mhlalo.
0: Thank you mfethu siyabonga kakhulu nathi. All right, qhubeka ke nawe usihlayele 086 000 24 37 086 000 24 37. Umsakazo ukhozi sawubona.
3: Ngiyinalele ninjani?
0: Siyaphila njani nini?
3: Siyaphila. Hayi ngimamele le nsizwa leyo kwadidlala. Hayi le nsizwa iyasho. Ngicela ukubuza ukuthi mhlambe uma ukuthi iyawenza ama-CPR esitoli mhlambe ngakhona ukuthi umuntu abe nayo ayasho le nsizwa.
0: Hayi ikhuluma isho ngampela le nsizwa. Hayi izokunika futhi iy'ndlela zokuthi uyithola kanjani.
3: Ngingajabula uma ngayithola ngendlela nje ebeka ngakhona. Yazi ibeka ngendlela futhi uyakheka nawe ube angazi ngayibeka kanjani. Kunabantu abaphiwe la ngaphandle yazi
0: kakhulu.
3: Ukayikapakayi vela nganele emuntu.
0: Ukayikapakayi siyabonga kakhulu.
3: Ambo.
0: Danki cabanga ke ngoba ngisakuphathele ingoma kaThandiswa Mazwaye ethi lahle umlenze. Cabanga ngisakuphathele ingoma kaZahara njengoba ngishilo ethi loliwe. Kuphathele uMusic Holic uthi Malanga noSicelo Gohane bathi njalo. Izona ke ingoma engikuphathele zona lezo emsakazweni. Ngibona ukuthi khona yini voice note engayixosha la. Yeah, ngisizama ukuthi siyayithola yini.
4: Msakazi wami ninjani? Msakazi wami hayi cha kunzima msakazi wami awukhulu kungasho
0: kulukhuni kulukhuni qhawe
4: ukhuluma nosakelo senzo zungu lapha ngibize impela ngesiphongo sikamama uyabona ukungabi nababa msakazi wami hayi kubuhlungu khuluma nawe nje anginababa
0: ya
4: mama uhlezi ngitshela njalo ukuthi ubaba ubongalwa kwamadondo le kodade kodwa manje lutho akakaza yixake ngamsekuse kuhamba nomama emhlabeni. Ngikanjena nje. Hayi kubuhlungu, angifuni ukuqamba amanga.
0: Yes, indaba yethu.
4: Ubuhlungu msazi wami, ngikwamukele kungamukeleki ngoba nezinto ezingehlelayo ngazi noma la kube kude zedalo nayikho yini lokho.
0: Yeah.
4: Ngiyabonga msazi wami khona kubuhlungu. But waziyo, omaziyo. Angangishayela ku 0647969896.
0: Kulungile mfowethu siyabonga kakhulu ke nathi. Mhlambe ngasekuphetheni ngoba ke siya manje ke emikhonzweni. Mhlambe sokuntsha nje u 5 minutes owodwa ngale mikhonzweni ukudedela na ukuthi ugoqe elakho lokugoqa. Kodwa ke asobhekisa kakhulu ke kulaba njengoba kade ngishilo othothi vele abenzi kahle. Ngifuna kodwa uqala mhlambe ke ngishayele ihlombe obaba abakhulisa izingane bona bengabanga nayo lento ethiwe father figure. Bona benga